0: ganito ka sarap.
1: Maninamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: Sabay tayo!
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
1: Masabaw.
0: Malaman.
2: Ganito kasarap.
0: Maninamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!

0: Good vibes! Ngayon ay araw ng Biyernes, September 4, 2026. Isang maulang araw, bayan!
1: Talaga naman, hindi na talaga tumigil ang pag-ulan. Kaya naman yung iba napapasarap yung tulog. Uy, kilos na, tandaan mo, last day of your work today, kaya sipagan mo lang, di ba?
0: At magandang umaga, kahit na umuulan, dapat maganda pa rin ang ating pagsalubong sa araw na ito dahil kasama mo hanggang alas 12 ng tanghali ang nag-iisang baby ng bayan, DJ Mae!
1: At ang makulit mong tito, si Radyo Kiko! Uy, kaliko!
0: Para sa paborito mong vitamina sa umaga, favorite vibe!
1: Good morning, ka vibes!
0: At ngayong araw na ito, nako, Friday na, maulan pa rin, humahabol talaga. Ang habagat, kaya naman talagang basang-basa tayong lahat!
1: Kaya naman mag-iingat, ano na, i-ready na ang payong, kapote, bota, o kung anong paman yan, di ba?
0: At mag-iingat po sa sakit na dulot po ng mga pagbaha, lalong-lalo na partikular ang lettuce spirosis!
1: Totoo! Kaya ingat-ingat ka, vibes! At syempre, yung ubo, sipon, uso din yan ngayon. Kaya yan. Dapat laging nagba-vitamin C!
0: Oy, vitamin C as in vitamin!
1: Chismis!
0: Mamaya hatid namin sa inyo yan. Gaya nga ng hinihintay ni Juan Vicente na member ng Kontrabando Band. Magandang umaga sa inyo. Di ba? Palakpakan na mukha.
1: Palakpakan ng mga masisipag natin. TNDS driver, mga GSM Green Taxi, mga EV Taxi, mga super din na mga bus dito sa May Cubao, bus terminal.
0: At sa lahat ng mga tindera-tindera, sa lahat ng mga palengke, turu-turo, mga tapsilugan, ihawan, at kung ano-ano pa, magandang umaga po sa inyo at salamat sa inyong pagdudok ngayong araw ng Biyernes. Huwag ka mag-alala, hindi ka na namin bibitinin dahil tuloy-tuloy ang musikahan hanggang alas 12 na tanghali. Eto na, kasama pa rin na nag-iisang baby ng bayan, DJ Mae!
1: At ang makulit mong tito, si Radyo Giga! Ay, kalikot!
0: Dito lang sa 92.3 FM!
1: Ka-vibes sa Soundtrip!
0: Ang lupet!
1: Oras na ng Ka-vibes, 8:22!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
3: ACS 92.3 FMR, Favorite Music Radio! Ka-vibes!
4: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
3: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
1: Ang lupet!
3: Ka-vibes ngayong araw ng Biyernes, September 4, 2026. Sa lahat ng mga ka-vibes natin na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw na kapanganakan, ito ang para sa mga pustiso nyo!
4: Happy na! Uy! Birthday mo pa!
3: Kaya naman, tara! Kanta na!
5: Happy birthday!
3: Sa'yo ang banta!

0: sino nga ba ang mga may birthday ngayon?
1: Para sa mga paborito ninyong celebrity, mapunta tayo sa isa sa sikat na footballer. Oy. Walang iba, si James Young Husband.
0: Happy birthday, James Young Husband!
1: Siguro nung pinasal sa bata pa siya, no? Kasi Young Husband eh. Ang dati nating presidente, former, diba? Walang iba, President Diosdado Macapagal Arroyo.
0: Happy birthday! Natatay ito ni GMA, Gloria Macapagal Arroyo. Anyways, maligayang kaarawan din kay Jeb Hobson. Happy birthday!
1: Happy birthday! Happy birthday din sa'yo, Kaiser May Zerudo.
0: Happy birthday! Maligayang karawan din kay Lizelle Bisorde. Happy birthday!
1: Happy na birthday mo pa, Adrian Renz Jimenez.
0: Wow naman! Maligayang karawan din kay Joel Garospe. Happy birthday!
1: Maligayang birthday din sa'yo, Christine Araya Sunga.
0: Happy birthday po! At ngayong araw na ito ng Biyernes, September 4, 2026, sa lahat ng ating mga kabibes na nagdiriwang buwan ng kanilang araw ng kapanganakan, sumain nyo nawa ang biyayang siksigliglig at umaapaw.
1: Na blessing!
0: Oh, blessing! Kaya naman, itong awitin na ito ay para sa mga mukha ninyo!
1: Happy birthday!
0: Tara!
2: Happy, happy, happy birthday sa'yo ang pagkain,
0: sa'yo ang inumin.
2: Happy, happy, happy birthday, sana'y mabusog niyo kami.
0: Advance happy birthday kay Ninyo Abelga.
1: Oye, magpapansit ka naman, Ninyo.
0: Oy,
1: para humaba ang buhay mo, huwag ka madamot, ha?
0: Oh, hindi lang yung aras mo mahaba.
1: Kailangan yung buhay mo din. At saka sabayan mo na rin ng cake, tsaka ice cream, ha?
0: Ay, wow talaga. Happy birthday, Ninyo Abelga, sa Ernesto! At sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy ang kwentuhan, dugdugan at gulitan. At kung gusto nyo magpabati, matandaan nyo ang number na ito.
1: 0954-406-1967.
0: Maririnig mo ba rin hanggang alas 12 na tanghali at ang isang baby ng bayan, DJ May!
1: At ang makulit mong tito, si Radyo Giga!
0: Ay,
1: kalikot!
0: Dito lang sa 92.3 FM!
1: Goodbye! Sa Soundtrip, ang lupet!
3: 92.3 FM! Favorite Music Radio! Good Vibes!
4: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR! Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
3: Ganito kasarap.
2: Malinamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
4: Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.
4: Ang Lopez.

0: Ayan na, dumaga-dundong na. Tama ba ko doon?
1: Dumadagundong.
0: Dumaga?
1: Dumadagundong.
0: Dumadagang...
1: Dong, digi, digi, digi,
0: dong. Yun na lang ah. Ang hirap. Dong-dong na lang. Ayan na.
1: Ito na.
0: Ang vitamin natin ng umagang ito.
1: Ito na ang inyong Vitamin C!
0: Vitamin Chismis!
1: Pero ito ay hindi basta-basta chismis, ano, mga ka-vibes, DJ Main, dahil ito ay kapakipakinabang.
0: Ay, talaga naman.
1: Oo, lalong-lalo na sa ating mga ka-vibes na mga mag-aaral. Dahil po, inanunsyo ng Palasyo ng Malacanang na tayo po, ngayong araw na ito ng Biyernes, September 4, 2026, ay magpapatupad po, o nagpapatupad na, rather, ng alternative learning modes sa National Capital Region at sa 15 probinsya para sa ngayong araw na ito. Ibig sabihin, mga ka-vibes at DJ Main, may klase pa rin, pero online lang.
0: Oo, hindi na hinayaang pumasok pa sa kanila mga eskwelahan. Aha. O paaralan. Dahil nga umulan, para alam mo yun, tayo ay prepare, baka magbaha na naman, kawawa na naman ang mga estudyante natin.

0: Natin.
1: Masama sa kalusugan, partikular na sa baga. At mga ka-vibes, DJ Main, suspendido nga yung klase at pinapatupad yung alternative learning system sa National Capital Region. Opo, kung ikaw ay nakatira sa Pateros, sa
0: Agig,
1: Malabon, kasama po yan sa Metro Manila. Oh, wow. Huwag makulit.
0: Bakit? May nagtanong ba sa'yo? Kasama daw po ba yun?
1: Sabi, nakatira po ko sa Pateros, kasama po ba sa NCR yun?
0: Ay, ito to, abe. Hindi mo alam yung NCR kung nasa ang ano ka parte.
1: Basta po nasa Metro Manila, kasama po kayo dyan. At bukod po sa Metro Manila, kasama rin po sa mga dineklara ng Malacanang na under po ng alternative o magpapatupad ng alternative learning system.
0: O online class?
1: Sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Batangas, Zambales, Bataan, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Etivac, Laguna at Occidental, Mindoro.
0: Alam ko sa amin din eh. Oo, correct me if I'm wrong ha. Kasi yung anak ko, ano rin siya ngayon, online class sa Rizal eh. So baka for sure lahat ng Rizal din.
1: Buong Rizal. Buong lalawigan ng Rizal. Ayan, oo. Kaya po sa mga ka-vibes natin, iba yung pag-iingat. Huwag na po lumabas kung hindi naman kinakailangan.
0: Importante.
1: Mag-face mask!
0: True! Diba? Magpayong, magbota para iwas lepto. Diba?
1: Correct. Dahil ang leptospirosis po ay hindi po natin nakikita. Mararamdaman mo na lang yan.
0: Ay, mabilis yan, ka-vibes. Kaya, nako, ingat-ingat po, ha? Lalo yung mahilig maglaro sa baha, sa kanal.
1: Ay, isa pa yan.
0: Nako.
1: Huwag po tayong basta nagtatampisaw sa tubig baha dahil po napakarumi po niyan.
0: Totoo.
1: At kung hindi naman po tayo talaga
0: maiwasan, kailangan talagang umapak sa tubig. Make sure pag uwi ninyo, maligo agad.
1: Magsabon.
0: Oo.
1: Maglagay ng alcohol o uminom ng sapat na gamot.
0: Totoo, yeah. Kung may sugat ka sa paa, tapos bumabad ka sa baha, idiretso mo na agad sa doktor para mabigyan ka ng magandang prescription.
1: Correct. Yan naman sa mga ka-vibes natin. Kahit na wala tayong wala tayong face-to-face classes, mag-aral pa rin dahil meron tayong alternative learning system. At habang ikaw ay nag-online class ka vibes, kami nang bahala sa iyong magbigay ng good vibe music at kwentuhan hanggang alas 12 ng tanghali. Kaya naman, tanda mo na namin ito!
0: 0954-406-1967. Kung ang makabataan ngayon ay online class, ikaw mag-online radio ka sa amin.
1: Tama yun! Sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, dugdugan at gulitan. Kasama pa rin ang nag-iisang baby ng bayan, DJ Main!
0: At ang makulit mong tito, si Radyo Giko! Kalikot!
1: Dito lang sa 92.3 FM1!
0: Ka-vibe sa Soundtrip!
1: Ang lupet!
0: Oras natin, 9:22!
2: This Soundcheck is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
3: ACS 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
4: Ang lupet!

0: right, that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
3: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: Ganda ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
2: Ang lupet!
1: Kavibes!
3: Kasama mo pa rin hanggang alas 12 ng tanghali at ang isang baby ng bayan, DJ May!
1: At ang makulit mong tito, Serajo Kiko!
3: Hoy!
1: Kaliko!
3: Para sa paborito mong vitamina sa umaga,
1: Favorite Vibe!
3: Hoy, ka-vibes, tawag ka na! Dali, may oras pa tayo para ikaw ay makabati on air live!
1: Ito ang aming numero, 0954-406-1967.
3: Yan, ah, mabagal na. Baka di ba bumabuo?
1: Okay, ewan ko na lang sa'yo talaga. Sabi ko sa'yo, parang di ka naman nag-kinder yan. Sige ka.
3: Kaya tawag na kayo ka-vibes at maya-maya, tayo ay tutungo na para sa ating SKL!
1: Share ko lang.
3: Ang kwentong may kwenta, same number, same channel, same frequency, same time,
1: same DJ.
3: Madali na ka, vibes.
1: Madali, tawag na habang open pa ang linya natin. Gusto mong batiin ang mga mahal mo sa buhay na malalayo sa'yo. O sa pagbibigyan ka namin.
3: Yan. At magandang umaga muna kay Willa Mortel, Irish Quason, Mary Dulay, Altesa Herrera, Sino Cruz, Tutoy, at ganun din si Wella, Ralph, Veral, Coats Everyday, Star Racer, Adrian Sabroto, Sambroto.
1: Ano? Sabroto?
3: Sambroto. At si Randy Santisas. Magandang umaga.
1: Oh, at saka si Nanay, ano, yung kahapon, yung Tagalaon yun. Si Manang.
3: Manang.
1: Oo, Lopez. Yan, magandang umaga sa inyo.
3: Magandang umaga po. Ito na, may tumatawag na.
1: Hello.
4: Good morning.
1: Good morning.
3: Ka-vibes, sino to? Taga saan ka?
4: Si Joseph pa rin.
3: Joseph?
4: Sa Manila.
3: Joseph ng Manila, bati na.
4: Bati na. Mabating ko yung pasapit ko nandiyo sa Ortiga, si Eva. Call center.
1: Sino pa?
4: Si Jenny.
1: Sino?
4: Sa Tagaytay.
1: Amo?
4: Ikaw, Main. Kumusta? Saka si Kiko.
1: Okay naman ako. Oo, malamig. Parang yung relasyon mo, ganun yung nararamdaman ko.
4: I love you.
1: Ay, wow! I love you na siya! Alam mo bang parang, hindi parang, yung ganyang salita parang, is sagrado para sa akin, Joshua? Oo?
3: Joseph!
1: Joseph ba? Sino si Joshua? Paano mo naman ang sabing mahal mo ko, Joseph? Eh, hindi mo pa nga ako kilala.
4: Hindi, lalo ko na yung ano mo buhay mo, sabi mo, yung papa mo.
3: Naano mo, inano mo?
1: Inano mo? Bakit mo naman inano yung ano ko?
3: Bakit inaano mo, inano?
1: Oo.
4: Ito ka eh, naiyak nga rin ako eh.
1: Naiyak ka? Paano iyak mo?
4: Naluha pala.
1: Paano? Anong naluha? Tunog ng iyak mo?
4: Naluha lang. Tumulo na luha ko.
1: Baka iba yung tumulo sa'yo, ha?
3: Yun lang.
1: Yung laway. Nakangangay.
4: Kasi si Kiko eh. Si Kiko pinapaiyak ka eh.
1: Oo nga eh.
3: Dami ka pa sa bilyan.
1: Nalalahimik yung tao eh. Dinadamay mo.
3: Joseph, maraming salamat ha.
4: Sige, maraming salamat.
3: Sabi mo muna, Joseph. Joseph, sabi mo muna, 92.3 FMR at lupet.
4: 92.3 FMR, ang lupet!
1: Oh, lupet ni Joseph!
3: Joseph ng Manila, thank you! At ito na nga mga ka-vibes, tatawid na tayo para sa ating SKL!
1: Kaya naman, itawid na ang mga itatawid. Total, sabi Kiko, tatawid na. O, di ba?
3: Tatawid na yung mga bata.
1: Ay, kasi ganyan tayo mga Pilipino, naging culture na natin yan. Di ba? Kaya ayusin mo yung pananalita mo. O, Tagalog na lang, mali pa yung grammar.
3: Ano ba yan?
1: Porket naka-pullbangs ka?
3: Oy, ano ba yan?
1: Porket naka-contact lens ka na brown dahil magko-concert ka mamaya sa Eton Centris?
3: Oy, mamaya, alas 6 ng gabi, sa Eton Centris, mga ka-vibes, sa akin. Ang FMR busking.
1: Ano gagawin mo doon?
3: Magic show.
1: Ano nga? Sabihin mo.
3: Kakanta siyempre.
1: Haharanahin mo sila. Alam nyo na ka-vibe sa magdala ng mansanas at orange, sabay-sabay natin siyang babatuhin.
3: Talaga?
1: Oo, ganun.
3: Mamaya, pag nangyari yan,
1: Ano?
3: Sabi ko sa iyo. Hoy, sabi pa papalig! Makakasama at maririnig mo pa rin para sa ating SKO!
1: Share ko lang!
3: Arag isang baby ng bayan, DJ Main!
1: At ang makulit mong tito, si Radyo Kiko! Kaliko!
3: Dito lang sa 92.3 FM!
1: Kabime sa Sound Trip!
3: Ang lupet! Ang oras!
1: Ang oras nga ni 9:51!
3: Uy! 92.3 FMR Favorite Music Radio Good Vibes
2: Ang Lupet!

0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
2: Ang lupet.
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
4: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Pinag-aaralan ng House Prosecution Panel ang pag-alis ng Article 3 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay upang mapabilis ang paglilitis at makapagtuon ang prosekusyon sa iba pang usapin. Ayon kay House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro, nais nilang bigyan ng breathing room ang Senado dahil sa dami ng mahalaga na tungkulin ito para na rin paikli ang trial. Sinasaklaw ng Article 1 ang umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd. Dahil tatalakayin din ang DepEd sa Article 3 tulad sa isyu ng payola envelopes o panunuhol sa mga procurement officials. Ayon pa kay Luistro, mas pipiliin na lang nilang mag-focus sa ibang usapin, hindi dahil sa mahina ang Article 3 kundi para sa prosekusyon, sapat na ang nailatag na sa mga artikulong nililitis ngayon.
1: FMR Newsbreak.
4: Samantala, sa iba pa mga balita, nagdeklara ang Palasyo ng Alternative Learning Arrangements sa Metro Manila at 15 lalawigan sa Luzon ngayong Biyernes, September 4. Nakasaad sa Memorandum Circular Number 134 na sa halip na regular na klase, alternative learning modes at learning continuity measures ang ipatutupad sa public at private schools sa lahat ng antas. Kabilang sa mga sakop ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Laguna, Batangas at Occidental Mindoro. Ayon sa Palasyo, walang face-to-face classes dahil sa inaasahang patuloy na malalakas na pag-ulan, dulot pa rin ng hanging habagat. Isinaalang-alang din ang mahinang kalidad ng hangin sa Metro Manila dahil sa haze na iniuugnay sa malawakang sunog sa mga kagubatan at wetlands sa Kalimtan at Sumatra, Indonesia. Mananatili naman sa mga LGU ang kapangyarihang magkumpirma ng karagdagang suspension o cancellation ng klase sa kanilang nasasakupan.
1: FMR Newsbreak.
4: At sa ating panghuling balita, patuloy na magdudulot na malakas na pag-ulan ang hanging habagat sa mga bahagi ng Luzon, lalo na sa kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon, kabilang na ang Metro Manila. Ayon kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina, inaasahan ang malalakas na buhos ng ulan sa Zambales at Bataan, habang posible rin ang paminsa-minsang malalakas na pag-ulan sa iba pang lugar sa Central at Southern Luzon. Nakataas naman ang Orange heavy rainfall warning sa Zambales, habang nakailalim naman sa yellow warning ang Bataan, Pampanga, Tarlac at ilang bahagi naman ng Bulacan. Kasama rin sa yellow warning ang Metro Manila, Cavite at Rizal, pati na ilang bahagi ng Batangas, Laguna at Nueva Ecija. Babala ng Pag-asa, maaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa ang patuloy na pag-ulan. Inaasahang mananatili ang epekto ng habagat sa Luzon hanggang sa weekend, bagamat posibleng humupa ang maulan naman sa Linggo.
1: FMR Newsbreak.
4: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
2: Chismis na naman. Ang lupet!

0: Oi, good vibes! Huwag kang bibitaw dahil susunod na ang SKL! Share ko lang ang kwentong may kwenta, kaya tawag ka na sa 0954-4061-967 sa oras na 5 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
3: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
2: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
2: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.

0: Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Manginamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.
4: Ang lupet!
5: Kabay!
6: Eto na ang pinaka-aabangan mong SKS!
5: Share ko lang!
6: Ang kwentong may kuwenta! Kaya naman ka-vibes, kung gusto mo magkwento ng mga inspirasyon o konsumisyon, kahit kanino pa tungkol yan, basta may kwento na makapubulot.
5: Ano? Bakit kabulol?
6: Na makakabulutan ng aral ng ating mga ka-vibes. Aba, itawag mo na yan sa
5: 0954-406-1967. Pag hindi kayo tumawag, sinasabi ko sa inyo, itatapo namin yung telepono sa labas ng bahay nyo.
7: Sige na, tumawag na kayo.
6: Live na rin kami ka-vibes sa aming Facebook page,
5: 92.3 FMR Manila.
6: At sa mga nakikinig sa pamamagitan ng 97.5 FMR Jensen. Ganun din sa 102.3 FMR Bacolod at Baguio.
5: At ganun din sa 101.9 Davao City and 89.5 Davao North.
6: Magandang umaga po sa inyong lahat.
5: At ganun din sa mga taga Abra, Siargao, Surigao, Bacolod, Iloilo, nasaan man kayo. O wow, pati sa parte ng Mindanao na hindi namin alam na umaabot pala dyan. Oo.
6: Pero salamat pa rin.
5: Oo, yung mga OFW din natin na ang gamit ay mga mobile phones. Di ba?
6: Kaya pwede po kayong makapakinig sa amin sa pamamagitan ng aming mobile app, FMR Philippines. Hanapin nyo lamang sa Google Play Store at i-download nyo 92.3 FMR Manila.
5: Pero para sa mga IOI, sa mga Android user lang yan ka-vibes ha. O sa mga iPhone user, download mo lang app, bigyan kita ng tip, Radio Philippines, tapos hanapin mo yung aming frequency doon.
6: Yan! Magandang umaga kay Miss Sacristana. Sabi niya pa, shout out po from Barangay Sandayaw, Gihulungan City, Negros Oriental. Yeah, maraming salamat ka, vibes.
5: Maayong buntag sa inyong tanan.
6: Si Juda May. Nug po, magandang umaga sa inyo.
5: Laging nakikinig yan si Juda May.
6: At live na rin kami, mga ka-vibes, sa Facebook page namin, ha. Hanapin nyo lang.
5: Sino? Sino ang nagtanong?
6: Tawag na kayo, dali na, sa
5: 0954-406-1967.
6: Ayan, para tayo magkakwentuhan ngayong umaga nito ng Biyernes. Ito na, huwag na natin patagalin. Hello. Hello ka, vibes. Pangalan, taga saan? Hello? Magsalita.
8: Hello?
6: Hello? Anong pangalan, taga saan? Pangalan, taga saan? Ay, matagal nga ni. Next. Ayaw magsalita. Okay, ka-vibes ha. Paalala, kapag natawag kayo sa amin, magsalita na agad. At ilista nyo na yung mga babatiin nyo, ikukwento nyo.
5: Ganun na nga.
6: At patayin o hinaan ang inyong radio monitor para hindi mag-feedback. Yan.
5: Huwag makukulit. Huwag matitigas ang ulo.
6: Huwag matilok. Si PNG Shots, magandang umaga. Sabi niya, shoutout naman, di makapitig dahil may landslide sa Marilake. Oh.
5: Ay, talaga po. Naku po, yung mga kababayan o ka-vibes natin dyan sa Marilake, kayo po ay mag-iingat sa mga aakyat ng mga riders.
6: Yan, ingat po ha, maulan. Eto na.
5: Hello!
9: Hello?
6: Hello, ka-vibes. Pangalan, taga saan?
9: Hello, pangalan, Jackie.
6: Eto na, si Nanay, ano to?
5: Jessie!
6: Nanay Jessie, bumati ka na!
5: La Union!
9: Oh, thank you. Thank you, you said my name. Thank you.

0: Pero salamat pa rin po sa mga ka-vibes natin na gumagawa ng paraan ha, para makatawag kahit napakalayo ninyo. Thank you! Tawag na po kayo sa
1: 0954-406-1967.
0: Yan, para tayo magkakwentuhan para sa inyong SKL! Ang kwentong may kwenta! Eto na!
1: Hello!
0: Hello ka-vibes! Pangalan, taga saan? Hello? Oh, sige.
1: Hello?
0: Oh. Ayan na!
1: Ayan na!
0: Hello?
2: Hello?
0: Pangalan, taga saan?
2: Taga Batangas City.
0: Anong pangalan? Ka-vibes, hinaan mo yung radyo mo.
2: Rachel.
1: Rachel ng Batangas.
0: Dito ka sa aming makinig, ka-vibes, ha? Huwag sa radyo mo para on time tayo nag-uusap. Okay? Ano pangalan niya?
1: Rachel.
0: Rachel ng Batangas. Anong ate na patawag ka?
2: Babati lang po.
0: Sige, bati na!
2: Binabati ko po si Trupang Giling-Giling, Idil Nami, Kia Nami, Gulita Albero Basilan, Dore Lubrin.
0: Patay. Time is up!
2: Rachel Napol, Bigera.
1: Maraming salamat, ha, Rachel. Rachel, paano mo kami na-discovery?
2: Dito sa radyo po.
1: Oh, sa radyo.
2: Nakikinig. Isa Rachel po ito ng prinsa.
1: Prinsa.
2: Diyan Batangas.
1: Batangas. Uy, maraming salamat, Rachel, ha. Oh, Rachel, sabihin mo muna, 92
2: isa
1: point.
2: Isa Racer.
0: Asta Racer.
1: Asta Racer.
0: Nag-comment sa...
1: Oo, si Asta Racer pala. Sabihin mo muna, 92.3 FM ARC, ang lupet.
2: 92.3 FM ARC, Manila, ang lupet.
0: Yeah! Yes! Si Star Racer ng Batangas, thank you!
1: Rinig ko Rachel eh, Star Racer pala.
0: Star Racer pala. Okay, vibes, may oras ba tayo? Kapag natawag po kayo, ilista nyo na yung mga pangalan ng inyong babatiin. At dire-diretso na po tayong magkwento o bumate. At hinaan po natin ang ating mga radio monitor para hindi nagpi-feedback. Okay?
1: Totoo yan. At kung wala kang load at gusto mo kaming makausap, pwedeng-pwede mong gamitin ang Viber mo. Oh. Ganon.
0: Yan, para sa inyong... SKL!
1: Share ko lang!
0: Ang kwentong may kwenta. Tawag na ka, vibes! Magandang umaga din sa mga nakikinig sa atin sa iba't ibang mga relay stations natin at ganun din sa ating Facebook page. Yung, shout out po ulit from Lubao, Pampanga. Mary Christine Reyes, sabi ni Chef 888. Jowa mo ba yan, be?
1: Ay, bakit ba? Feeling ko may pagtingin sila sa isa't isa, nangingialam ka sa kanila.
0: Inaalam ko lang.
1: Chismoso ka din talaga sa umaga.
0: Mahirap na kasi. Mamaya, bati tayo ng bati. Mamaya, escabeche pala.
1: Ay! Huwag ganyan!
0: Ano na!
1: Hello!
0: Hello, kababs. Pangalan, taga saan?
3: Hello po.
0: Pangalan mo, taga saan ka?
3: Dave Tampos.
1: Sino po?
3: Dave Tampos po ng Taytay.
0: Anong pangalan mo? Campus lang naiintindihan namin, be.
3: Dave Tampos po ng Taytay.
0: Sige, ikaw na lang si Red Campus. Red Campus, anong atin na patawag ka?
3: Shout out po.
0: Sige, shout out ka na. Tinaan mo yung radyo mo.
3: Shout out sa lahat ng RMJ Sportswear, Degasa Sportswear, Patag Ronald. Ano pa ba? Image Sportswear po, mananahi po sa Taytay. Tatla po ng mananahi. Manahi lang kayo hanggang meron, tiwala lang.
0: Oh, wow. Yun lang.
1: Yun lang?
3: Ayun lang po.
1: Yun lang lang. Maraming salamat.
0: Sabi mo muna 92.3 FMR ang lupet.
3: 93.3
0: yeah.
1: Sige.
0: Salamat, Dave. Oo, nang Taytay.
1: Eh, ganun talaga umuulan, kaya choppy din siya.
0: Iba yung 93.9, ba?
1: 92.3! Okay, ayan ka, vibes. Tawag na sa mga gustong bumate. Ayan, open na ang ating linya.
0: Oo. Uy, magandang umaga po sa mga taga-ay.
1: Pinasalamatan
0: kayo ng caller namin.
1: Ayan na!
0: Eto na, dali na! Ayan na, dali na.
1: Hello!
4: Hello po!
1: Hello! Anong pangalan mo at taga saan ka?
4: Ako nga po pala si Amelia Didel Mirador po.
1: Amelia, tama ba?
4: Opo.
1: Ilan taon ka na?

0: 11 po.
1: 11? Taga saan si Amelia?
0: Navaliches po.
1: Amelia, sino gusto mong batiin? O, bati ka na.
0: Yung gusto ko nga po palang batiin yung mami ko po, yung kapatid ko po na si Marco po, tapos yung stepfather ko po na si Mark.
2: Para di mo kilala yung mama mo, tsaka papa mo.
1: Amelia, may crush ka na ba?
0: Meron na po eh.
2: Amelia! Amelia! Anong grade mo na?
0: 6 po.
2: Ha? Grade ano?
0: Grade 6 po.
2: Grade 6? Sino yung nagdidikta sa'yo dyan?
1: Mama niya!
2: Mama mo?
1: Amelia, Amelia! Ano gusto mo paglaki mo? Ano gusto mo paglaki mo?
0: Maging teacher po yata eh.
2: Hindi ka rin sure? Masaya-saya mo na, Amelia. Ayong mama mo, anong gusto niya paglaki niya?
3: Maging principal.
2: Amelia, baka may gusto ka pang batiin.
4: Sila Tita Zay.
0: Yung mga tita ko po na si Tita Zay po, tsaka si Tita Litz po.
2: Ano, Mitch?
0: Tita Mitch
2: po. Tita Mitch. Sige, Amelia, maraming salamat sa pagtawag mo, ha. Sabihin mo muna, 92.3 FMR, ang lupet!
4: 92.3 FMR.
5: Tinuturuan pa.
2: Amelia, Amelia, bilisan mo!
0: 92.3 FMR. Unlupet!
5: Yan! Yeah! Thank you! Si Amelia ng Navaliches, Quezon City. Salamat. Thank you, be. Yan, mga ka-vibes, ha? Tawag lang kayo. Tuloy-tuloy lang tayo tatanggap ng tawag dahil may mga oras pa tayo. Heto na!
6: Hello!
7: Hello po. Magandang lumaga po sa inyo lahat.
1: Ayan. Ano pong pangalan at taga saan?
7: Rainier po. Taga-Tagaytay City.
5: Rainier.
1: Rainier. Anong atin, Rainier?
7: Hala, binabati ko lang po yung mga kasama kong massage therapy.
1: Sige, bati na.
5: Bati na, Rainier!
7: Binabati ko lahat ng mga therapist na nakikinig dyan, mga blind therapy sa QC, sa Central, sa Tagaytay, sa Dasma. Lahat po ng mga kasama ko po dito. Binabati ko po kayo lahat. Yan ang din lahat po lahat ng mga DJ na 92.3. Binabati ko po kayo mga DJ dyan. Maraming po salamat sa inyo. Thank you po.
5: Rainier! Ilan taong ka na, Rainier?
7: Ano po?
5: Ilan taong ka na?
7: Magti-51 sa October.
5: Ikaw ba yung nakausap na namin dati?
7: Nakaraan po.
5: Tama. Sige. Sige, maraming salamat, Rainier, ha. Ingat ka at maulan.
7: Salamat po.
5: Sabi mo muna, 92.3 FMR, ang lupet.
7: 92.3 FMR, ang lupet. Yeah. Ang lupet.
5: Thank you, si Rainier ng Tagaytay.
1: Ayan, magandang umaga sa lahat ng ka-vibes nating nakatutok sa ating live stream. Andyan si Tolitz Otil, si Micaela Lasso, si Athena Nosneb, si John Vincent Sagrado, si Earl Cedric Rubeo na tagapandi Bulacan, at si Brian DYG ng Imus, Malagasang, Cavite.
5: Thank you, mga ka-vibes! Happy watching and listening din kay Jeff Tad Zolaberos ng Taguig City, si Mira Jane, magandang umaga! At ganun din si Kath with Book. Sabi niya, hi, request song po. Later, Alligator.
1: Ay, may knock-knock ako.
5: Ay, tara. Sige, may knock-knock, ha? Pakinggan muna natin habang wala pa tayong tawag. Sige, okay. Ano ang knock-knock mo? Sige.
1: Knock-knock.
5: Who's there?
1: New Zealand.
5: New Zealand. Who?
1: New Zealand ka sa mundong ito. Laking tuwa ng magulang mo. Ano naman?
5: Alam mo, ganito yung mga nagulan-ulan, magagaganyan. Alam mo?
1: Ay, bakit? Pasok naman yun ah. Hindi pa pasok?
5: Pasok ko to.
1: Pasok mo na yung caller.
5: Eto na, tawag na kayo nalina. Ito na.
1: Ayan na.
5: Hello?
8: Hello po.
5: Ay, ka-vibes, sinaan mo na ang radyo mo ha para magkaintindihan tayo maigi. Ano ang pangalan mo at taga saan ka?
7: Binangonan po.
5: Anong pangalan, be?
7: CJ.
5: CJ, anong ate na patawag ka?
7: Binabati ko lang po yung binangonan sa Rizal.
5: Ah, sige, sige. Bate, go, go.
7: Si ano po, yung mga tropa ko dyan sa Angono. Si Alex Marani. Jeron, okay na po. Salamat. Tapos sa play po ng Hyper Music na kanta.
5: Anong title? Hyper Music?
7: Buong Mundo.
5: Buong Mundo? Ano lang kami, buong Saturn lang meron. CJ, yun lang. Okay na.
7: Okay po.
5: Okay. CJ, sabi mo muna, 92.3 FMR, ang lupit.
7: 92.3 FMR, ang lupit.
5: Yan, dapat yun, CJ. Salamat si CJ ng Binangona Rizal.
1: Maraming salamat, CJ.
5: Sabi ni B. Kulanan, good morning po from Kuwait. Salamat sa panonood. Ganon din kay Anne. Happy watching, Bebe Panaligan. Si Wela Sanchez. Si Tons na nanonood sa ating TikTok. Sabi niya, hello, watching from... Kalaban naman yan, be. Uy, mananonood sa ating mga kalaban. Kalaban. Ibang istasyon. Salamat po sa inyo, ha, si Tons. Salamat sa pagtutok. Ito na. Hello!
3: Hello!
5: The Vibes, anong pangalan mo? Taga saan ka?
3: Taga Kabuyao, JP Rosales.
5: Ano atin, be?
3: Babatiin ko na yung asawa kong nagtatampo dahil nung nakaraan tumawag ko sa inyo, hindi daw siya nakinig.
1: Sige, batiin mo na.
5: Sige, batiin mo na.
3: Binabati ko yung asawa ko na si Mabel Cruz. Siya nagtatrabaho dyan sa Dubalique. Saka yung mga kamag-anak niyang taga-Kabuyao, mga Katindig family. Saka yung ninong namin doon, saka si Nina, binabati ko rin.
5: Okay na. Okay na,
3: binabati ko rin yung sarili ko sa... Binabati ko rin
5: yung
3: sarili ko sa September
5: 6,
3: birthday ko.
5: Oy, advance happy birthday, JP. Happy birthday! Sige, JP, maraming salamat sa pagtawag, ha. Sabi mo muna, 92.3 FMR, ang lupit.
3: 92.3 FMR, Bet Malu.
1: Ang lupit!
5: Sige, salamat. Iniba mo pa. Salamat, JP. Ng Kabuyao, Laguna. Salamat! Jules Damay Inug po, magandang umaga. At ganun din si Miss A. Nanonood ka.
1: Yung mga ka-vibes natin sa Tondo, Manila. Ayan, magandang umaga po sa inyo. At ganun din sa mga taga-Sapote kay Ralph Loren Fermo. Sabi ni Yuan Ken Ganier, boring! At si Rinante Bertis Parado ng Malolos, Bulacan. Wow. At shoutout din daw kay Ma'am J. Jonas Aira ng Walter Mart Villarica Ponsa by Noor.
5: Uy, salamat po mga ka-vibes sa pagtutok. Ah. Usman, maganda umaga sa si Anjo, John Michael Galor at si Gemini. Kuya Chris, maganda umaga. Salamat sa inyong pagtutok at panonood. Tawag na kayo mga ka-vibes. Eto na, may tumatawag na. Hello! Hello ka-vibes, pangalan mo, taga saan ka? Hello? Boring. Wala.
1: Biglang binababa, na-overwhelm. Ayan ka vibes, tawag na sa mga gusto mag-share ng kanilang nararamdaman on air. Hirap na hirap ka na, hindi mo alam anong desisyon ang gagawin mo sa buhay. Andito kami para magbigay ng konsumisyon. Ayan ang namin number 0954-406-1967.
5: Para mapag-usapan natin ang iyong mga kwentong may kwenta sa ating SKL!
1: Share ko lang!
5: Kaya naman, tawag na kayo ka vibes. Wito na, bilis naman! Hello! Hello ka vibes, pangalan. Pangalan, taga saan?
6: Maria Valerio from Taguig and Philippine Air Force.
5: Uy!
1: Ayusin mo, ha?
5: Okay.
1: Umayos ka.
5: Excuse me. Hello ka vibes. Anong natin, napatawag ka?
6: Siyempre, kakamustahin lang natin yung mga kabayan natin, lalo na yung mga kasundaluhan natin from Armed Forces of the Philippines.
1: Wow AFP.
5: Sige,
1: bati na po.
6: Binabati ko po lahat ng mga taga-Philippine Air Force, yung mga classmate ko sa University of Makati before.
5: Oh, UMAC, wow.
6: Yes, broadcast art student, BR2.
5: Hoy, anong course mo doon? Parehas tayo, kahit di mo tinatanong.
6: Ano ka ba, magkasabay lang tayo?
5: Ha? Teka lang, kabatch ba kita?
6: Yes, magkabatch tayo.
5: Ano nga ulit pangalan mo?
6: Maria Antoinette Castro.
5: Nya! BR to pala.
6: Yes. Kasi ko sila dyan. Dancer Catalan.
5: Oo nga. Oo, si... kabatch ko pala to. Oo, si Maria Antoinette. Oo, anak, kamusta? Nasa Philippine Air Force ka pala ngayon.
6: Yes. Uh-uh. Okay naman.
5: Uh-uh.
6: Oo. Kamustahin natin yung mga kababayan natin, inuulan. Inuulan pa rin ngayon.
1: Oo. Oo. Mag-ingat sila.
5: Gano'n na ba kabisi ngayon ang kasundulohan natin, gaya mo? Gaya na, siyempre may habagat, may bagyo, sunod-sunod yung mga pagbaha. Paano tayo nakakatulong sa mga kababayan natin?
3: Paano tayo nakakatulong sa mga babae?
5: Marie Antoinette.
6: Actually, yung pinaka-unang-unang sa lahat, syempre, prayer. Kasi yung iba malalayo talaga.
5: Uh-oh.
6: Prayer, then pagkain para sa ating mga nasalanta ng baha.
5: Mm-mm.
6: Actually, yung sa ibang lugar, binabaha pa rin ngayon.
5: Uh-oh.
6: Pero syempre, busy pa din yung mga Armed Forces of the Philippines para magbigay ng tulong ba.
5: Wow!
1: At kami po ay saludo sa inyo, di ba? Inuuna niyo ang iba kaysa sa inyo mga sarili at sa pamilya, di ba? Walang ano 'yan, walang day off 'yan, di ba?
5: Maria Antoinette, ito pa mga ka-vibes para sa konteksto natin. Si Maria Antoinette po ay nagkataon na kabatch ko po sa University of Makati sa Broadcast Arts course. Hindi ka na nag-pursue ng broadcasting, nagtuloy ka na lang sa Philippine Air Force. Paano ka napasok dyan?
6: Diba? Kasi ganito yan. Diba, athlete kasi ako.
5: Athlete.
6: So, scholar din ako yan ng University of Makati sa pagiging athlete ko.
5: Uh-huh.
6: So, yun yung naging point para makapasok ako sa Philippine Air Force. Yung pagiging
5: So yung pagpasok mo dito, talagang by heart, ito na talaga ang choice mo. Kumbaga parang, ano ba, nagkaroon ka ba ng dalawang pag-iisip na tutuloy ko pa ba itong sa media o hindi na, o maglilingkod na lang ako sa gobyerno?
6: Actually, yung work ko ngayon is nasa weather ako. So, parang napupursu ko pa din yung course ko at the same time, kasama na rin yung pagiging athlete ko.
5: Ah! Okay, so hindi pa rin nawawala yung pusong media. At the same time, nakakapag-serve ka sa ating mga kababayan sa government through Philippine Air Force.
6: Yes, oo.
5: Wow naman. Nag-asawa ka na ba?
6: Meron na. May tatlong anak na din ako, lalaki. Binabati ko pala yung asawa ko sa bahay. Tsaka yung tatlo kong anak.
5: Aba, uy, nagpamilya na pa rin ito ha. Bubuti naman, buhay ka pa. Marami tayong kapatch, wala na eh. Kamusta naman ang buhay, may pamilya? Siyempre, ang pagiging isa sa mga nasa Philippine Air Force ay sobrang, alam mo yon, di ba? Kumakain ng oras at ng panahon eh. Paano mo nababalanse yung pamilya, tapos tatlo pa anak mo, at yung trabaho sa Philippine Air Force?
6: Yun yung pinakamahirap sa lahat kasi... Mm-hmm. Sa working mom, kailangan balansehin mo lahat. Lalo na nasa serbisyo kami na ganito.
5: Mm-hmm.
6: So ang nangyayari, kinakausap na lang namin yung mga anak namin na kailangan namin magtrabaho para sa bayan, para sa kanila.
5: Napag-aawayan nyo ba ni Mr. to minsan? Siguro, baka minsan sa isa sa buhay ninyo, napagtatalunan
1: nyo. Ninyo.
6: Pares kasi kami ng line of duty eh.
5: Nasa Philippine Air Force din siya.
6: Opo, nasa Philippine Air Force din siya.
5: So, paano yun? Nagpapanagpo pa ba yung landas nyong dalawa?
6: Nagtatagpo naman kami once na lunch break.
5: Lunch break? At least lunch break, di ba?
6: Pag lunch break, nagkikita kami pag may time. Pero pag sobrang busy talaga, bihira na lang din.
5: Marie Antoinette, ba't parang naluluha ka?
6: Hindi. Siyempre, natutuwa ako kasi nakausap kita.
1: Wow!
5: Mantakin mo yun, eh, no?
1: Dito pa kayo nag-usap, no? Dito kayo nangustahan on
5: dito
1: air,
5: pa nag-chismisan.
6: Dito talaga kasi sa live.
5: Oo.
6: Naka-air yan, di ba?
5: Oo. Maria Antoinette, anong po pwede mong ibigay na payo sa ating mga ka-vibes, sa ating mga kababayan na gusto rin pumasok sa paglilingkod sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng Philippine Air Force?
6: Ang mapapayo ko lang naman, lalo na sa mga inspiring na gustong pumasok sa Philippine Air Force, dapat bukal sa puso. Gusto mo talaga yung trabaho mo, and then maiisip mo talaga na una yung bayan bago sa pamilya.
5: Oh.
6: Yan yung pinaka-importante.
5: Mm-mm. Pero may tanong din yung mga ano natin, yung mga ka-vibes natin. Kamusta daw ang sampalan diyan sa gobyerno? Okay naman daw ba? Okay daw ba yung mga sampalan? Ay, may pa-humps. Yung swelduhan ba?
6: Okay naman. Siyempre, government naman din ang nagpapasahod.
5: Mm-mm. Maraming benefits?
6: Mm-hmm. Oo, lalo na sa hospital.
5: Oh.
6: Yun yung pinaka-priority natin yun.
5: Mm-mm.
6: Kasi hindi mo naman masasabi kung magkakasakit ka o yung pamilya mo eh.
5: Mm-mm. Ay, may tanong din ng iba nating mga ka-vibes. Halimbawa, kami ni DJ Main. Nandito na kami sa line of work namin sa media. Pwede daw ba kaming pumasok sa Philippine Air Force? May criteria ba? May mga restriction ba?
6: Actually, kung nag-work na kayo, kung gusto niyo naman pumasok ng Philippine Air Force, ini-invite namin kayo na mag-reservist.
1: Reservist.
5: Paano to? Paano proseso na to maging reservist?
6: Yung reservist is, may kasama din siya na training. Tuturuan din kayo sa lahat ng ginagawa din ng mga sundalo, na regular na sundalo. Mm. And then gagawin niyo din kung paano sila nagtitraining.
5: Uh-uh.
6: And syempre, may requirements din siya
5: mm-hmm.
6: na dapat nating isubmit sa admin.
5: So pwede ba?
1: Oo, pwede.
5: Pwede!
6: Hindi ko kilala na si Charo Santo. Siyempre, kilala ng lahat si Charo
1: yes.
6: Santo.
5: Yes.
6: Siya ay isang member din ng Philippine Air Force Reservist.
5: Ay, wow! Ay, wow! Oh.
1: Pati yung singer na si Ronnie Liang.
5: Ronnie Liang?
1: Oo.
6: Yes. Si Sir Ronnie Liang is Philippine Army.
5: Sa Army naman siya.
1: Mm. Pero nag-reservist din siya muna.
5: Mm-hmm.
1: Oo.
6: Yes po. Reservist.
5: Oo. Uy, galing ha. Palapangan natin si Maria Antoinette. Grabe. Mas pinili niya maglingkod sa bayan.
1: Ganyan siya magmahal sa bansang Pilipinas.
5: Sige. Maria Antoinette, kamusta na lang sa mga anak mo at sa mister mo, ha? O baka may gusto ko pang batiin.
6: Binabati ko pa rin. Okay, inuulit ko. Binabati kong Philippine Air Force, Armed Forces of the Philippines, at lahat ng tao na gabayan ng Panginoon, lalo na yung mga nabaha.
5: Mm-hmm.
6: And also sa family ko, sa parents ko, sa mga kapatid ko, sa asawa ko, si John Larry Valerio, and sa tatlo kong anak, Arkin, Marcos, and Josiah. Yun lang po.
5: Maraming salamat! Mula sa Philippine Air Force, ang ating ka-vibes na si Maria Antoinette Valerio. Thank you! Salamat! Ingat ka! O, Jiva?
1: Diba? Kalain mo yun, dito pa kayo nagkabustahan at nagkatagpuan ng landas
5: dito
1: on
5: ba talaga? Oo, kabats ko siya. Kabilang section lang siya. Kasi nung fourth year college na kami, nag-isa na lang kasi dalawang sections lang.
1: Mm-hmm.
5: Pero salamat ha, kasi may nagpurso pa rin na makapaglingkod sa ating bayan. Eh, hindi niya inuna ang kanyang sarili, kundi inuna niya ang ating bayan!
1: Kaya naman, saludo kami sa lahat ng ating ka-vibes na naglilingkod para sa kanyang bayan.
5: Lalong-lalo na yung mga ka-vibes natin sa Philippine Air Force.
1: True!
5: Salamat po! Mga ka-vibes, may oras pa tayo. Tawag na kayo sa
1: 0954-406-1967
5: para sa inyong SK! KO!
1: Sekula!
5: Ang kwentong may kuwenta! Magandang umaga din sa mga ka-vibes natin na nanonood sa ating Facebook Live, sa ating TikTok Live, si Angel Luz, Pimentel, Papa June, and Ate Nikki, si Jasmine. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat sa inyong panonood. Tawag na kayo para makapagkwentuhan tayo.
1: Totoo! Ayan na agad!
5: Na.
1: Hello!
8: Atay! Hello!
1: Ayun!
5: Ano? Patay? Sino
1: parang,
5: patay?
1: Parang si Telma ata ito ng Batangas! Tama ba?
5: Patay! Oo!
1: Oh, si Telma! Si Telma!
5: O Telma ng Batangas! Bumati ka na!
8: Babating ko lang yung pinsa ko sa Bulacan!
5: Pinalan eh!
8: Fine! At sa Ate Grace! Na Tiburcio! Mag-ingat kayo dito sa may iba ka din sa Bulacan?
2: Wala!
8: Ayun lang!
5: Yun lang!
8: Wala!
5: Sige, maraming salamat si Telma ng Batangas. Sabi mo muna 92.3 FMR ang lupet.
8: 92.3 FMR ang lupet!
5: Yan, lupet mo rin, Telma! Salamat, ingat! Si Telma ng Batangas, mga kabayos.
1: Maraming salamat. Diba kabisado na.
5: Alam na natin, unang buga pa lang si Telma agad.
1: Boses pa lang. Unang letra pa lang nang sasabihin niya. Alam na natin na siya yun.
5: Ay, naku, grabe. Si Christian Paul Ripaida, DJ Main Eugenio, kaluka-like ni Max Collins.
1: Ay, wow. Salamat ah.
5: Next week, DJ Kiko, manonood ako ng TikTok live ni DJ Main. Gabi mo na lang. Ano pa yung tumupa?
1: Ay, wala ka tayong caller.
5: Si Bebe Panaligan. Meron na. Ayan, meron
1: na.
5: Ito na. Hello!
9: Hello!
5: Kabibes, pangalan, taga saan?
9: Kenneth po, from all the way from Bacolod City.
5: Oy, si Kenneth. Ano ang ating Kenneth?
9: Yes po, just wondering, it's my first time para po ma-ringig lang sa ere. Binabati ko po yung family tiyong ko po ng Slide City.
5: Uh-oh. Kenneth, Kenneth, sana... Kenneth, hinaan mo muna yung radyo mo, be. Nagpipeedback. Sige, sige, bati na. Go. Kenneth.
1: Bati na.
9: Okay, so, binabati ko rin po yung kapatid ko, si Cristilon sa Pampanga. Sana okay lang po kayo dyan. At binabati ko rin yung provider ng electricity sa amin, sana wala nang tawag nun, rotational runout kasi marami pong ginagawa sa bahay, may pasyente, so...
1: Okay na, Kenneth.
9: Oo.
1: Tapos na,
9: at,
1: Kenneth.
9: At binabati ko rin yung ano,
1: sorry,
9: mga motorista dyan, masayang mag-open park kasi...
1: Kenneth.
9: Yun lang po.
1: Ah, yun lang?
9: Ito.
1: Ano ulit yung sinabi mo, Kenneth?
5: Huwag mo na from that up.
1: Ay, Kenneth! Ay. Bacolod City.
9: Mahina talaga signal po.
5: De, Kenneth, malinaw naman.
1: Malinaw naman. Oo, malinaw na malinaw, Kenneth. Huwag ka mag-alala. Ayan, Kenneth! Paano mo kami na-discovere?
9: Pag-choose ko po ng radio station, ano, sa FMR Bacolod din na nag-recommend sa akin.
5: Sa bayan tayo napapakinggan.
1: Ayan, maraming salamat ha. Oo, Kenneth.
9: Opo.
1: Minsan magkwento tayo yung pinaka-plot na nung story ha. Oo. Para dire-diretso na punto na kagad ha.
5: Yeah,
1: Kenneth, sabi mo muna 92.3 FMR ang lupet!
9: 92.3 FMR ang lupet,
1: Happy
9: Mascara Festival.
1: Ayun, wow! maraming salamat, Kenneth, all the way from Bacolod.
5: Salamat, Kenneth. O mga ka-vibes, may oras pa tayo. Kaya ito na yung pagkakataon nyo. Tumamag na kayo sa
1: 0954-406-1967
5: para sa inyong SKA
1: Sekulang.
5: Ang kwentong may kwenta.
1: Ayan, knock knock.
5: Oy, ito na.
1: Era na ako.
5: Okay, who's there?
1: Kamuning.
5: Kamuning who?
1: Kamuning get me, baby, I'm yours. Kamuning get me.
2: Ayah!
1: Alam mo, ayoko nakabanding ka, uwi na ako, bye-bye!
2: Kahit umuwi ka, walang pipigil sa'yo! ano? May napala ka?
10: Tatampo na ako.
5: Tumawag na kasi kayo para hindi na lang nanaknak to, be!
10: Ikaw nga, wala kang naknak eh.
5: Ayoko.
10: Diba?
5: Ayoko yung marunong.
10: Diba? Mo. Hello? Ay, hello?
5: Hello? Ay! Okay, dumating na mga alien.
10: Tayo'y sinasakop na nila. Kayo ay maganda. Hello?
5: Kabibs.
11: Hello?
5: Ah, pangalan, taga saan?
11: Lex po ng Gabuyaw, Laguna.
5: Rex. Rex, hinamo, radyo mo be.
11: Pwede pong babate.
5: Hinamo muna radyo mo. Nagpi-feedback. Oh, yan. O sige, Rex.
10: Para ka na sa ibang planeta eh.
5: Oo, akala namin dumating ni alien eh. Rex ng, ng Laguna, bati na!
11: Pinabati ko po mga katrabaho ko dyan sa Science Park, Bergeno.
5: Oh.
11: Magandang hapon sa inyo.
5: Umaga pa lang.
11: Umaga pa lang, sorry na.
5: Pa, Hapong ka. Ano, kargado ka? Lasing ka, no? ano pa? Yun lang.
11: Pinapagay ko pala si AJ Forte na nag-upuse dyan.
5: Oh. Ano ba?
11: Okay na po. Salamat.
5: Mabuti naman. Yun! Oh,
10: salamat! Nang Rex!
5: Si Rex ng Laguna. Ano, wala na. Si Rex ng Laguna. Thank you! Oh, paalala ulit ha. Pagbabati kayo, ilista nyo na.
10: Para dire-diretso.
5: Para dire-diretso. Walang putol. Okay, mga ka-vibes? Hindi yung kung ano lang yung naisip nyo, yung nasasabihin na.
10: Tapos, sinaan yung mga monitor kung nakikinig kayo sa radyo, sa phone, para hindi nagfi-feedback.
5: Tama. Yeah.
10: Hindi yung parang natatakot kami. Parang sinakop na ba kami ng mga alien? At iwasan din po natin na nagbe-baby talk ha. Kasi maaga pa lang eh. Oo.
5: Yung naka-walkie-talkie.
10: Oo, yung naka-walkie-talkie din. Oo, kung naka-walkie-talkie kayo, make sure malakas-lakas ang signal. Oo, yeah. Hindi yung chapi-chapi tayo. Hindi tayo magkakaintindihan.
5: Ayan, para mas malinaw ang usapan at mas mabilis ha. Kasi limitado lang ang oras natin ka-vibes. Kaya namin kayo binibigyan ng instruction kapag kayo po ay tatawag. Kaya naman, tumang na kayo sa
10: 0954-406-1967
5: para sa inyong SKL
10: Circula.
5: Ang kwentong may kuwenta. Si Gogoy97. Good morning daw si MG Clips. Sa wakas ay tinawag ka na niyang baby, pero baby tawan ka lang pala sa huli.
10: Ay, yun lang.
5: Saan ang galing niyo yun?
10: Oo, may hugot siya.
5: Eto na.
10: Ayan na. Hello! Hindi pa tayo nagkasabay. Ano ba?
12: Hello, magandang umaga po.
10: Good morning! Anong pangalan na taga saan?
12: Michael Angel po from Olongapo.
10: Michael Angel.
5: Anong atin,
10: Michael?
12: Binabati ko po yung mga taga Barangay Gordon Heights na nagtatrabaho sa amin dahil admin office po ako ay at saka empleyado rin po ako ng ano po ng barangay namin po as admin clerk po.
5: Wow! Uy, sino? Sige, sino pa?
12: Yung mga ano kababata ko po sa ano taga Pasay po.
5: Oo, no, madami.
12: At saka mga classmate at mga kabatchmate ko po sa ano po. Elementary at high school po.
5: Hulaan na lang nila kung sino sila, no?
12: Opo. Marami, pero hindi ko na babanggitin isa-isa po. Kasi, ano po, Domingo family po, taga, ano po, Gordon Heights, Olongapo rin po.
5: Mm-hmm.
12: Diyan sa amin po.
5: Ah, sige.
12: Sa Gordon Heights po.
5: Okay. Sige, Michael Angel, paano mo kami na-discovery?
12: Ano po, nakikinig po ako kanina po sa ano po sa inyong istasyon sa 92.3 FMR habang naglilinis ng bahay ko.
5: Aabot yung signal namin diyan sa ulo. Aabot yung signal namin diyan.
12: Ano po? Ang ginagamit ko po is mobile.
5: Mobile app.
12: Mobile app po. Internet po.
10: Ay, maraming salamat.
12: Very fair po.
10: Ilan taon na ba si Michael? Parang bata pa.
12: Ano po, 32, magte-33 na po ako.
10: Oh.
12: Babatiin ko lang po ang sarili ko po.
5: Tama na!
12: Babatiin ko po ang sarili ko po.
10: Bakit? Bakit mo babatiin ang sarili mo?
12: September 23, birthday ko po.
5: Ayaw
12: ko
5: talaga.
10: Birthday mo?
12: Opo.
5: Happy birthday!
10: Let's go!
13: Happy birthday! sa'yo ang pagkain.
14: Ay, sa'yo ang inumin.
13: Ay. Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog niyo kami.
10: Oh, anong wish mo sa birthday mo?
12: Ano po, sana po mag, ano po, good health, and then po, gusto ko mag, ano po, mag-artista po.
10: Ay! Ay! Oh, ito, gusto niya mag-artista? Gusto hindi mag-artista? Mo ba alam? Manager itong si Kiko.
5: Oo, hindi mo alam yan.
10: So, kailangan mong, malay mo, this is your chance, di ba? Kailangan mo siyang pakitaan ng acting skills mo.
5: Correct.
10: Oo, ready ka ba sa mga impromptu?
5: Oo, handa ka ba, Umarte?
12: Ready po.
5: Oh, pwede pa. O sige. Handa ka na ba, Michael? Ah, Michael Angelo tuloy. Michael Angel! Handa ka na?
12: Ready.
5: Okay, acting tayo ha. Kunyari, ikaw ay isang aplikante sa isang kumpanyang gustong-gusto mong trabaho. Ako ang amo at si DJ Main ang supervisor tatanggap ng application mo. Kailangan mo kaming ma-impress, okay? Lights! Camera! Action!
12: Sir?
5: Si Main muna. Si Main muna, kausapin mo.
12: Ma'am, mag-a-apply po ako ng ano po, ng conductor sa ano po, sa Victory Liner po.
10: Excuse me, what's your name?
12: My name is Michael Angelo
10: You don't know your name? You are not sure about your name?
12: Michael Angelo Marabeles. I'm in
10: what?
12: Baguio City, ma'am.
5: Sabi mo, Olongga po.
10: Olongga po pa, bakit naging Baguio ka? Oh, anyway, ano ang ina-applyan ni Michael?
12: I mean, sorry, in Olongga po, ma'am.
10: Okay.
5: Ay, wala na to.
10: Anong, hayaan mo, bigyan mo ng chance.
5: Okay.
10: Oh, don't judge the book by its cover.
5: Yeah.
10: Ano ang ina-applyan ni Michael?
12: Ano po, driver po ng Victory Liner po sa ano po, sa bus po.
10: Ano ang ina-applyan mo? Gusto mo sa bus terminal? Eh, hindi naman bus terminal itong company namin.
12: Ano pala po, ma'am?
10: Flower shop kami? Bakit bus terminal yung pinapasukan mo? Dito sa flower shop ang kailangan namin florist, cashier at taga-linis o taga-wrap.
12: Sige po, ma'am. Taga-linis na lang po.
10: At saka driver, taga-deliver. Anong gusto mong posisyon?
12: Taga-linis na lang po ng mga ano po. At saka po ano po, taga-linis ng mga ano po, ng...
10: Ang tagal mo magsalita, nauubos ang oras ko sa'yo, Michael. Maraming nakapilang empleyadong gusto mag-apply. Anyway, sige. Dahil gusto mong mag-apply ng trabaho at kailangan namin ng tagalinis, dahil marami pa akong kakausaping mga mag-a-apply, ipapasa na kita sa boss ko. Galingan mo ah, kasi siya ang huhusga kung karapat-dapat ka ba sa posisyon. Kaya mo ba yun, Michael?
12: Kayang-kaya ko po.
10: Sige, malalaman natin yan mamaya. Sige, wait lang, tawagin ko lang. Boss! Eto na, may gusto pong pumasok sa pagiging tagalinis. Siya po si Michael.
15: Ano, may bago tayong aplikante?
10: Meron. Magaling daw siya eh.
15: O, papasok ko eh. Hype na yan.
10: Sige. Michael, pasok!
15: Ano pangalan mo, iyo?
12: Michael Angel po.
15: Sahili nga. Ayoko yun. Parang lalamaya ka. Tumindi kayo yung diretso. Ano yung ina-apply mo dito?
12: Ano? Driver po.
15: Driver?
12: Opo.
15: Paano ko mag-a-apply ng driver? Ospital to.
12: Pasensya na po. Hindi ko na po kakayanin pa. Doon na lang ako sa ano po, sa kumpanyang tatrabahuhin ko.
15: Ay, wow. Pride.
5: Tama na nga. Ayoko na.
10: Michael! Sa maghahanap ng trabaho, kailangan you always do your best. Hindi mo kailangan maging perfect. Kailangan mo lang magpakatotoo, di ba? At saka wag ma-pride, Michael, dahil tanda mo ikaw ang nag-a-apply.
5: At siguraduhin mo rin kung ano ina-applyan mo. Hindi yung pasa ka ng pasa. Meron, galing. magaling ang bingin.
10: Oo, gusto niyo maging artista.
16: Okay po.
5: Hindi mo naiintayin, my girl?
16: Hihintayin po.
5: Ah, sige.
16: Ang pagkakataon ko po na marinig po ang dosis ko po sa radyo.
5: Ay, wow. Sige. Sige, my girl, maraming salamat. Sabihin mo muna 92.3 FMR at lupet.
16: MOR 101.94.
10: Ang linaw, Michael, ha?
5: Ang galing.
10: Ang linaw. Isa pa nga, sabihin mo, Michael, makinig ka. Ako magsasabi, ha? Follow me, ha? Or I will follow you. 92.3
16: FMR Manila. Ang lupit.
10: Yeah.
5: Hi po sa mga taga-MOR. Hello! Ay, si China Bob sa mga taga umagas. Serte na. Ay, hirap. Ano ito isang to? Okay na tayo?
10: Ay, bakit? Kaya mo pa?
5: Hello Friday!
10: Oo. At least, diba? Napasaya natin si Michelangelo.
5: Napasaya mo kami.
10: Yan naman yung importante dun eh. Oo.
5: Nakikinig ang buong mundo.
10: Meron pa ba? May hanghabol pa ba?
5: Tama na!
10: Meron pa? Pwede pa yan. Last na. Malay mo naman. Maayos-ayos to, diba? Try and try until we succeed. Ganon!
5: Magandang umaga po sa mga taga-MOR. Kina China Pao, si Papa Dan. Hello po sa...
10: Oo, sagutin na natin.
5: Sige na, ano na?
10: Hello!
17: Hello, good morning.
10: Good morning. Hello, pakihinaan yung radyo, hindi tayo magkarinigan.
5: Hinami yung radyo mo ba eh?
10: Oo.
17: Yes po.
10: Hinaan... O patayin mo na lang kaya.
5: Ayan.
10: Sa telepono ka na lang makinig.
17: Yes po, ma'am.
10: Oh.
5: Sige, anong pangalan mo? Taga saan ka?
17: Ako po si J.R. Badrina from Cainta, Rizal po.
10: Uy, Cainta. Saan ka sa Cainta?
17: Sa may barangay San Andres po.
10: San Andres. So, anong atin, J.R.? At ikaw ay napatawag?
17: Papashoutout lang po.
5: Sige, Manila. Manila.
17: Papashoutout. Sa technology sa PASCP. Tsaka po yung ano, yung painante ko po, yung ano, painante pala, hindi painante.
10: Oo.
5: Papatawa.
10: Last mo na yan, ha? Oo. Tapos, ano pa?
17: Tsaka po yung mga, ano, mga kasama kong driver, yung dalawa, si Calvo, tsaka si Alvin, na magulang sa biyahe.
10: Oo, sige, yun lang, JR.
17: Ayun lang po.
10: Maraming salamat. Mag-iingat kayo at maulan ha. O, sabihin mo muna, okay. 92.3 FMR, ang lupit!
17: 92.3 FMR, ang lupit! Yeah. Malu. Oh.
5: Si JR ng Cainta, Rizal, thank you!
10: Thank you!
5: Sa lahat ng ating mga kabayes na tumawag, maraming salamat po sa inyo ha. Ipagpapatuloy natin ang ating SKL sa Lunes, pero huwag kayong mag-alala dahil hanggang alas 12 nyo pa rin mapapakinggan ang nag-iisang baby ng bayan. Pero mga kabibes, para tuloy-tuloy tayo, mag-like, share, follow, subscribe sa lahat ng aming social media accounts. Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Isa pa mo pa, Spotify.
10: 92.3 FMR Manila. At isabay mo na ang social media namin. Ako, Main Eugenio.
5: At sa akin naman, DJ Kiko Kalikot sa lahat ng social media accounts ang hindi mag-like, share, follow, subscribe. Unang ilalagay sa kahon na may sisiyo sa ibabaw.
10: Huwag kang ganun. Ayan, maraming salamat mga ka-vibes at sa mga tumatawag pa ha. Pasensya na po kayo. Oo, kulang sa oras. Pero syempre, kami makakasama ninyo hanggang alas 12 pa ng tanghali.
5: Kaya naman, dyan ka lang. Magbabalik pa rin kami para sa more music. Hanggang alas 12 kasama si DJ Benyo Anyo.
10: At ang Kito. Ang Kito?
5: Anong Kito? Ano? Wala na to.
10: Andito ang mamalit sa radyo. Kiko Kalikot.
5: Dito lang sa 92.3 FM.
10: Ka-vibes sa Sound Trip. Ang lupet.
5: Ang saya. 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
10: Ang lupet.
18: Bagong cellphone niya oh. Ang lupet.
5: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. The Vibes sa Sound Trip.
18: Ang lupet!
10: Anong ulam mo? 11:04 na ka, Vibes! Dali, kilos na!
19: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality. AC-

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. 7th Vivi Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
4: Ganito kasarap.
2: Malinamnam.
3: Favorite vibe.
2: Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe. Wherever.

0: 101.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang piso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Xanthan Plus Gold araw-araw.
2: Xanthan Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthan Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May ba-

0: stripes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio, the vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
3: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan,
4: DJ May.
3: Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: laman.
1: Ganito ka sarap.
0: Maninamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
2: Ang lupet!
3: Kabay!
4: Maraming salamat sa inyong pagtutok simula kaninang alas 8 hanggang sa oras na ito sa paborito mong binamina sa umaga, Favorite Vibe!
3: Maraming salamat sa lahat ng tumawag. Oo, yung mga nag-shoutout on air, yung mga hindi nakapasok sa ating linya ay kami humihingi ng pasensya.
5: We are very sorry.
3: In Tagalog?
5: Patawad po.
3: Very short In the English is very long, but the Tagalog is very short.
4: Pero huwag kayo mag-alala ka vibes, kahit natapos na po ang inyong paboritong bitamina, susunod na ang magpapatuloy nito, ang programang Love Me,
3: Cathy G!
4: Kasama na isang mga juicy at mamiti, Cathy G!
3: Is the place to be!
4: Yun ay susunod!
3: Makakasama ninyo simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon.
4: Koregegeg! Diba? Saya-saya. Friday na!
3: Oo, gusto mong i-announce kung nasan ka mamaya, magko-concert ka, diba?
4: Ayun!
3: Yung mga bagong tagapakinig natin ngayon, yung kakapakinig lang, kakatsunin lang. O, dali, imbitahan mo na sila.
4: Ay, kung wala kayong ginagawa at gusto nyo maperwisyo, aba, pumunta na kayo mamaya sa Eton Centris dito sa may EDSA West Avenue. Tama ba?
3: Hindi, malayo pala. Hindi yung West Avenue. Basta Eton Centris sa may MRT station. Diba? Ang dami-dami sinasabi. Yung lang sasabihin mo, MRT. Ang dami mo pang inaano.
4: Ang tinis naman ang boses mo.
3: High pitch. Ano gagawin mo doon sa Eton?
4: Tayo may merwisyo. Ang tinatawag na FMR. Basking!
3: Sample naman dyan, kahit one-liner lang. Bilis!
6: Tell me when you'll be mine. Tell me kwando.
3: Alam mo, parang paborito ni Sir Randy ang ganyang kantahan, no? Ni Sir Randy Reyes, no? Tsaka yung I didn't my way.
4: Alam mo, buti na lang nasa meeting sila.
3: Ay, hindi talaga tayo naririnig. Oh, buti na lang talaga.
4: Paborito talaga na yan.
6: Tell me when you'll be mine. Tananantan. Tell me kwando.
3: At saka yung obladi, oblada, life goes on, brah! Life goes on. Saka yung tie my yellow ribbon in the oak tree. O, diba?
4: Saglit, may napapansin ako sa mga awitin na sinasabing paborito ng ating
3: boss. Bakit?
4: Parang pang matanda.
3: Wala akong sinabi, sa'yo galing yan. Wala akong sinabi, sa'yo galing yan, ha?
4: I am sorry.
3: Ayan, samahan nyo daw si Kiko. Magdala naman sanas at orange. Sabay-sabay nating batuhin.
4: Buisit ka.
3: Di ba mamumuriso ka pa doon sa mga tao doon?
4: Mamaya
3: maulan na nga. O kaya i-ready na ang payong. Hindi lang basta payong dapat lakihan nyo kasi kakanta siya. Alam nyo na.
4: Mamaya may biglang may umilaw, no? Oh, tapos dumilim paningin ko. May bumato na talaga. Naman sanas at orange. Ng gabi, mamaya sa Eton Centris sa mga kabibes para sa ating FMR Busking. Makakasama nyo kami dyan.
3: Tayo naman magkakarinigan next week na kabibes.
4: Maraming salamat po sa inyo kabibes, ha. Lunes ulit, alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali, maririnig mo ang nag-iisang baby ng bayan, DJ May.
3: At ang makulit mong tito, si Rancho Kiko.
4: Sa 92.3 FMR.
3: Goodbye, sa Sound Trip. Ang lupet.
4: Ang oras.
3: Oras na rin 11:15.
4: Bye, have a weekend.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
2: Ang lupet.

0: you so much.
1: Thank you.
2: Ang lupet!
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
4: Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Bagyang humina ang inflation sa bansa noong August matapos bumaba ito sa 6.1% mula sa 6.2% noong July. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, nakatulong sa pagbagal ng inflation ang mas mababang pagtaas ng presyo ng pagkain at non-alcoholic beverages, kasama ng pagluwag ng mga presyo sa transportasyon at ilang public utilities. Sa kabila nito, mas mataas pa rin ang 6.1% inflation kumpara sa 2-4% target ng pamahalaan para sa buong taon. Patuloy namang minomonitor ng economic managers ang supply ng mga pangunahing produktong agrikultural upang mapigilan ang panibagong pagmahal ng pagkain sa mga pamilihan. Samantala, binabantayan din ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang mga panabas na salik kabilang na ang paggalaw ng presyo ng langis sa world market at ang palitan ng piso at dolyar na maaaring magdagdag sa inflationary pressure.
3: FMR Newsbreak.
4: Samantala, sa iba pang mga balita, inaasahang muling aabot sa halos 5 pesos ang itataas ng presyo ng diesel at hanggang 4 pesos and 50 centavos naman sa gasoline sa susunod na linggo dahil sa mga tensyon sa Middle East at Russia. Ayon sa mga sources sa local na oil industry, posibleng tumaas ng 4 pesos and 50 centavos hanggang 5 pesos bawat litro ang diesel, habang 4 pesos naman hanggang 4 pesos and 50 centavos bawat litro naman ng gasoline. Nakabatay ang naturang estimate sa 4 na araw na galaw ng Mean of Plats, Singapore o MOPS na ginagamit bilang batayan sa presyo ng refined petroleum products sa Southeast Asia. Ito'y matapos bumaba ng hanggang 3 pesos and 90 centavos bawat litro ang diesel at hanggang 40 centavos naman ang gasoline nitong linggo.
3: FMR Newsbreak.
4: At sa ating panghuling balita, iniulat ng Department of Health o DOH na mas tumaas ng 77% ang mga kaso ng leptospirosis mula August 2 hanggang 29 dahil sa mga pagbaha dulot naman ng hanging habagat. Ayon sa DOH Epidemiology Bureau, umabot na sa 6,253 ang kaso sa bansa, kasama na ang 378 na nasawi. Bagamat 12% pa rin itong mas mababa kumpara sa kaparehong panahon ng nakaraang taon. Pinakamarami ang kaso sa Metro Manila na umabot na sa 1,961, habang may ilang lungsod na lumampas na sa epidemic threshold. Sinabi ng DOH na 72% ng mga kaso sa Metro Manila ay iniuugnay sa pagkalantad sa baha. Pinayuhan ng publiko na iwasang lumusong sa tubig baha at agad magpatingin kung makaranas ng mga sintomas dahil maaaring lumala ang leptospirosis kapag hindi agad nagamot.
3: FMR Newsbreak.
4: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang tanghali.
3: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
2: Magbabayad ka na? Ang lupet!
3: Ito ang 92.3 FMR The Vibes sa Saldrin.
2: Ang lupet!
3: Mayroon kang ka-vibes sa Saldrin. 92.3 FMR. 92.3 FMR.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
3: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
3: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho! Yeah. Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan! Shhh!
0: Grabe na to!
3: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
2: Ang lupa!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang Lupet. Freestyle with Steel. Yan na, Steel. Ito pa rin ako. At lumipas man ang panahon, nagmamahal pa rin ako. Steel, ano man ang lagay ng panahon, nandito pa rin po ang Love Me, Cathy G. Ngayon pong araw po ng Biyernes. Hello, ka-vibes. How are you today? Welcome to Love Me, Cathy G. Kasama niyo na naman po ako ang gabay niyo sa usaping pag-ibig or kung ano mang usapin yan, Cathy G, all the way hanggang alas 3 po tayo magkakasama-sama. Diba, Steel? Steel, syempre para ibigay sa inyo ang mga paborito nyong tugtugin and of course ang ating pong story for today na magbibigay na naman po sa atin ng aral, magbibigay sa atin ng paalala na ang buhay talaga kung minsan ay alam mo yon, sinasabi nga nila Cathy G, life is so unfair. Pero paano nga ba? Bakit nga ba nagiging unfair ang buhay? Papaano nga ba ka-vibes kung ikaw ay matagal na nawala, kung ikaw ay matagal na hindi mo nakapiling ang mga mahal mo sa buhay at sa iyong pagbabalik, aba, ang inaasahan mong magandang welcome, ang inaasahan mo sanang muling pagyakap sa iyo, ang inaasahan mo sanang muling pagtanggap sa iyo ay iba ang nangyari. Diba? Kung minsan sinasabi nga nila Cathy G, expectations versus reality, kung minsan ang nangyayari, ito yung ine-expect natin na mangyari. Ito yung gusto nating mangyari sa buhay natin. Ito yung gusto nating mangyari na gawin sa atin ng mga taong mahal natin. Ito yung gusto nating mangyari dun sa pamilya natin. Pero iba ang nangyayari. Kaya nga, the more we expect, the more na minsan nagkakaroon tayo ng frustrations. Diba? The more na parang nasasaktan tayo. So, ka-vibes, ikaw ba? Ano ba yung expectations mo? Ano ba yung pakiramdam mo ay or inasahan mo na magiging welcome sa'yo ng pamilya mo kung ikaw ay matagal na nawala? Pero papaano nga doon sa pagkawala mo ay hindi naman maganda yung reason at ikaw ay biglang bumalik? Will you expect na magandang pagtanggap? Abangan nyo po ang ating story for today. Ang story po na ibabahagi ko po sa inyo maya-maya lang, ka-vibes. Habang kayo dyan ay syempre sinuong ang malakas na ulan. Sinuong, ayan, sa mga areas po na binabahan. Naku po ha, mag-iingat po kayo. Lalo na po tumataas po ang cases ng leptospirosis. Kaya naman, lalo na hindi lang yan, yung mga pwede natin makuha sa mga pag-ulan, sa tubig, baha. Doble, tripling pag-iingat po, ka-vibes, ang inyo pong gawin sa mga pupunta po sa kung saan man. Ingat-ingat lang, ka-vibes, ha? Dahil ang pag-ulan po ay pabugso-bugso dulot po ng habagat. Ayan, syempre walang pasok sa eskwela. Hayahay na naman ang buhay ng mga estudyante, pero aral-aral din. Ako po, napakadami ng walang klase, nahuhuli na. Kaya dapat yung mga magulang, turuan din po natin sila. Ayan. And syempre sa mga ka-vibes po natin na nasa kanilang mga opisina, nasa tahanan, nasa mga ukay-ukay, salon, sina mga nakikipagkwentuhan ng agang nagpaganda. Oo. Hello po sa inyo dyan. Sa mga nakangiti naman, syempre sa mga rider-driver, dapat lang yan. Huwag kasi simangon sa iyong pasahero, ha? Oo, idaan mo na lang sa smile. Ka-vibes, samahan niyo po ako dito sa Love Me, Cathy G, sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes, ang Lupet.
1: Love Me, Cathy G.
0: Ang Lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet. I don't wanna talk about it, diba? Everything but the grill version po. And diba may mga bagay talaga na ayaw na nating pag-usapan, ayaw na lang nating marinig, lalo na kung hindi naman maganda yung idinulot nito sa atin, diba? So might as well, kalimutan na yung mga hindi magandang bagay na nangyari, because I don't wanna talk about it. Pag-usapan na lang natin yung mga bagay na magbibigay sa atin ng aral, yung mga bagay na magbibigay sa atin ng kabuluhan, yung mga bagay na mapapangiti tayo at mai-inspired sa buhay. Yun ang dapat pinag-uusapan, diba? Kaya Ka-Vibes, hanggang saan mo kaya magpatawad alang-alang sa pagmamahal at pamilya? Naku po, ito na naman po ang usapin ng pagpapatawad. Ito na naman po ang usapin para sa pamilya. Ang usapin na naman para sa pagmamahal na walang katapusan. Ang sarap sa pakiramdam ng may minamahal. Ang sarap sa pakiramdam ng nagmamahal, Ka-Vibes, kasi inspired ka to do things every day kapag meron nagbibigay sa'yo ng inspirasyon at ramdam mong mahal ka, diba? Kapag pinaparamdam sa'yo na mahal ka, ikaw mismo, alam mo yon, iba yung nagiging dating sa'yo, napakagaan ng paligid kapag punong-puno ng pagmamahal. Pero kapag ang pinapabigay, ang pinapakita sa'yo, binibigay sa'yo ay hatred, kapag ang pinapakita sa'yo ay pagkamuhi, inis, or hindi pagtanggap, or hindi pag-appreciate sa'yo, diba? Napakahirap mag-move, napakahirap gumawa, malaw, napakahirap ngumiti, Ka-Vibes. Pero syempre, itong ating story for today, mapapangiti ka dahil meron at merong pag-asa. Kaya naman, Ka-Vibes, tumutok na po dito sa Love Me Cathy G. Meanwhile, hello muna syempre sa mga Ka-Vibes po nating nakatutok dyan po sa 102.3 Bacolod, 102.3 Baguio, Spillover La Union, 97.5 Jensen, 101.9 Davao City, and 89.5 Davao del Norte. Diba? Maraming pagsubok sa buhay pero laban lang dahil may mga taong umaasa at naniniwala at nagmamahal sa'yo. Kaya patuloy lang po magmahal dito sa Love Me Cathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-Vibes, ang lupet. Oras po natin, 12:48 na.
1: This time is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Love me. Kathy G.
3: Ang lupet!
4: Ready na ba kayo, runners? The Rexona 10-miler is finally here. Isang epic running series to. Multiple cities, multiple races, isang solid challenge para sa lahat. Sunday, September 13, 2026 sa Makati City. Kaya lace up and get moving.
5: Ooh, yeah.
4: Kahit first time mo tumakbo or sanay ka na sa long runs, you can go all out with Rexona's up to 72-hour protection laban sa sweat at odor. Walang atrasan from the start line hanggang finish line. Register na and be part of the Rexona 10-miler. Follow the official social media pages for more updates. Stay fresh, stay confident, stay unstoppable.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: Wait.

0: favorite music radio.
1: Ang Fact!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
4: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
5: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kati G.
6: Love Me

Hanggang saan mo kayang magpatawad alang-alang sa pagmamahal at pamilya? Diba sabi nga nila eh, kapag ikaw ay may gusto kang mangyari, kapag ikaw pakiramdam mo na talikuran ka na ng lahat, eh, just keep on holding on. Sabi nga ng side A, just hold on. Hindi naman magtatagal yan, pwede magbago ang isip niyan. Hindi magtatagal yan, pwede namang maiba ang ihip ng hangin. Katulad na lamang po ng ating kwento na matutunghayan ngayon, ka-vibes. Ang kwento po coming from Jim. Si Jim na, alam mo yun, maraming pinagdaan ng pagsubok sa buhay. Pero, sabi nga, kapag ikaw ay lumaban at hindi basta-basta sumuko, basta't nag-hold on ka lang, na makakaya't pwedeng magbago. Pwedeng-pwede yan, ka-vibes. Diba? Oo, lahat pwedeng magbago. Basta't maniwala ka lang. Abangan nyo na po ang story ni Jim. Pero syempre, eto muna, hello muna sa ating, oy, kagagaling lang sa budget hearing. Sana all, maraming pera ang usap niyan. Hello to Miggy Chano. Of course, my best buddies Dawn, kay King and Angelo. And of course, ang magaling at mabait na mayor ng Kainta, si Mayor Kit Nieto. Hello po, thank you so much sa inyo pong pakikinig. Kamusta naman po ang kaperahan? Oy, taga-Kainta rin po ang isa naming unit. Baka naman mayor. Ayan, hello po sa inyong lahat dyan. Thank you so much for listening. At ka-vibes nga, abangan nyo na po ang ating kwento for today. Ang kwento nga po na manggagaling dito kay Jim. Hanggang saan ang kayang magpatawad alang-alang sa pagmamahal at pamilya? Alam nyo, sa buhay natin, hindi naman natin alam kung ano yung nag-aantay sa atin sa future, diba? Pero kapag alam mo na maganda yung ginagawa mo, kapag alam mo at naniniwala ka na may pagmamahal pa rin despite ng mga pagsubok, makakayanan mo yan. Ka-vibes, life is a constant change. Sabi nga ni Jose Marie, diba? Abangan nyo na po ang kwento ni Jim. Dito lamang po yan. Sa Love Me, Kathy G.

This love letter is from Jim. Dear Cathy Chi, magandang araw sa iyo at sa iyong mga masugid na tagapakinig. Tawagin mo na lang akong Jim, isa akong ex-convict. Nakulong ako sa kasong drugs sa loob ng 2 taon. Mahirap mabuhay sa loob, Cathy. Ang araw-araw sa loob ng selda ay nakakabagot. Buti na lang noong nakulong ako ay naging bata ako ng isa sa mga nirerespeto sa loob. Naging alalay niya ako. Dahil doon, hindi ako ginagalaw ng mga kapwa ko inmates. Naging small business ko rin sa loob ang pagtatatu. Sa loob kasi, Cathy G, pwede ka pa rin namang kumita. Kung ano ang talent mo, pwede mong pagkakitaan. Kung marunong kang maggupit, barbero ka. Kung marunong kang magmasahe, masahista ka. At ako nga ay marunong magtatu, kaya dito rin ako kumikita. Saan kumukuha ng pera? Hindi lahat ng ginagawa ito, Cathy. Pero base sa experience ko, ganito ang sistema. Sa halos 2 taon ko sa loob, Cathy G, marami rin naman akong natutunan kahit na mahirap. Pero ang hindi ko inaasahan ay ang hirap na nag-aantay sa akin sa muli kong paglaya.

0: Good luck sa'yo. Tara na.
1: Sige po, boss.
2: Pasok!
0: Sir, nandito na si Bartolome. Pasok na, Jim.
1: Salamat po, boss. Magandang umaga po, boss.
2: Magandang umaga. Kamusta ang buhay, Zelda?
1: Chief, malungkot po. Pero masaya naman.
2: Ano ba talaga? Masaya o malungkot?
1: Masaya naman, boss. Pero malungkot. Nakakamiss sa labas eh.
2: Edi, pirmahan mo na to para makalabas ka na.
1: Po? Lalabas na ako, Chief?
2: Ayaw mo ba? Akin na yan kung ayaw mo.
1: Hindi, boss. Chief, gustong-gusto ko. Akin na yan, Chief. Pipirmahan ko na.
2: Pagkakataon mo na to para magbagong buhay, Bartolome. Ayaw ko nang bumalik ka rito.
1: Chief, salamat. Magtitino na po ako. Promise, Chief.

0: Jim!
1: Kaloy, pare!
0: Aba, nag-aayos ka ng gamit ah. Congrats, pre. Laya ka na sa bakas.
1: Oo nga, pre. Ang saya-saya ko. Excited na ako makita pamilya ko, pre.
0: Kita ko nga excitement mo. Di mo wala ang ngiti dyan sa labi mo.
1: Oo, pre. Excited na ako makita ang mga bata. At syempre, si Bea.
0: Pre, ayokong sirain yung nararamdaman mong saya, pero huwag ka masyadong umasa ha. Di ba sabi ko naman sa'yo noon, pag nakulong ka, hindi mo labong wala ka ng pamilya paglabas?
1: Oo, pre. Alam ko yan. Napapaisip nga rin ako eh. Lalo na at di na ako masyadong dinadalo ni Bea ilang buwan na.
0: Ayoko lang na baka paglabas mo eh, hindi ka handa. Tapos ang ending mo eh, babalik ka na naman sa bisyo.
1: Huwag naman sana, pre. Kahit mamimiss kita, ayoko nang bumalik dito.
0: Oo, pre. Mga tayo magkikita dito ulit.
1: Hihintayin kita sa labas, pre, ha?
0: Magkita tayo sa labas, ha? Mag-iingat ka dun.
2: Kathy G., sobrang saya ko nung ibalita sa akin na makakalaya ako. Bago ko lumabas, ay ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ako babalik sa kulungang yon. Hindi ko alam kung paano ko na-survive ang 2 taon, pero buhay naman akong lalabas kaya dun pa lang ay masaya na ako. Sobrang excited ko nung araw ng paglaya ko, Kathy G. Sa wakas, ay makikita ko na rin ang pamilya ko, ang mga magulang ko, ang mga anak ko, at higit sa lahat, ang asawa kong si Bea. Kathy G., yun lang, hindi ko alam kung nakarating sa pamilya ko, pero walang Bea na sumalubong sa akin sa araw mismo ng paglaya ko.

0: Surprise!
1: Bea? Mga anak?
0: Bea? Nasaan kayo?
1: Walang tao. Nasaan kayo yung mga anak ko?
0: Ah, baka na kinamama.
1: Tama! Doon ko sila pupuntahan.
2: Jim? Oy, Jim! Ikaw ba yan?
1: Opo, aling si Mang.
2: Tumakas ka sa kulungan, no?
1: Aling si Mang naman. Ano tumakas? Hindi ba pwedeng pinalaya ako kaya ako nasa labas?
2: Uwe, sigurado kang pinalaya ka?
1: Aba, aling si Mang, syempre. Kung tumakas ako, hindi ako pupunta dito. Mahuhuli din ako dito eh.
2: Sabagay.
1: Sapagkat chismosa mo palang, tiklo na ako agad eh.
2: May sinasabi ka ba?
1: Wala ho, aling si Mang. Sige ho, alis na ako, tanapin ko yung pamilya ko.
2: Si Bea ba?
1: Oo, may iba ho.

0: Ba akong pamilya? Siyempre po si Bea.
1: Ikaw wala. Pero si Bea, meron.
0: Ano ho? Aling si Mang?
1: Wala. Matagal na kasing hindi umuwi sila Bea dyan sa bahay nyo. Ilang buwan na rin. Ibalita ko. Doon na nakatira sa kapatid niyang si Bel.
0: Oh? Bakit ho? May nangyari ho ba?
1: Hindi ko sure, Jimmy. Wala talaga akong masasabing info sa'yo, ha? Pero, ang alam ko lang, lagi kasing nasa trabaho si Bea, kaya kailangan ng mag-aalaga sa mga anak mo. Andun ang nanay niya sa atin niya, di ba? Kasi nag-aalaga din ng mga anak nung si Bel. Kaya doon din tumira si Bea para may mag-alaga sa mga anak niyo. At madali siyang makalamita. Kaya ang nanay nila ang taga-alaga na hat ng apo niya.
0: Wala ka pang info niyan, Aling Simang, ha? Tsaka, anong lamierda? Parang di naman maganda yung salitang yan, Aling Simang.
1: Pasensya ka na, Jim, ha? Wala akong magamit ay ibang salita, eh. Alangan gamitin ko pa sa iyo salitang naglalande, di nagalit ka pa.
0: Ano bang hibig niyong sabihin, Aling Simang? Hindi ko po maintindihan.
1: Oh, di ba? Galit ka na, kaya ayokong magsalita, eh.
0: Hindi naman ho ako galit. Nagugulat lang ako sa mga salita mo, Aling Simang. Sino bang tinutukoy mo na humaharot? Si Bea ho ba? Hindi ganun ang asawa ko, ah.
1: Hindi rin naman ako sigurado. Naririnig ko lang naman dyan. Alam mo naman, marami tayong chismosang kapitbahay, Jim.
0: Ay, nako, Aling Simang. Sige na ho. Mauuna na ho ako at hahanapin ko pang mga anak ko.
1: Sige, Jim. Good luck, ah.

0: Bea? Ma? Ate?
1: Teka!
2: Jim?
0: Oo, ako po ito. Ma, kamusta po?
2: Nakalaya ka na?
0: Opo ma, sa awa ng Diyos.
2: Pasok ka anak.
1: Papa?
0: Lynn, anak!
1: Papa, nakalaya ka na po.
0: Oo anak, laya na si Papa. Nasaan si Jay?
1: Tulog pa po, Papa. Papa, di ka nababalik sa kulungan?
0: Oo anak, magtitino na si Papa, promise.
1: Sana nga po, Papa, para di ka na po makulong ulit.
0: Huwag kang mag-alala, anak. Pangako ni Papa sa iyan. Maghahanap ako ng trabaho. Aayusin ko na ang buhay ko para sa inyo.
1: Salamat, Papa. Namiss po kita.
0: Namiss din kita, anak. Nak, nasan si Mama?
1: Si Mama po, Papa.
3: Apo, magpahinga ka na muna. May pasok ka pa bukas. Ako na ang bahala kung mausap sa Papa mo.
1: Sige po, Lola. Papa, magpapahinga na po muna ako, ah.
0: Sige, anak.
2: Jim, anak, kamusta ka naman?
0: Ma, ayos naman po ako. Masaya ako, nakalaya na ako. Maayos ko ng buhay namin ni Bea at ng mga bata. Nasaan na po pala si Bea, ma?
2: Hindi pa ngayon ang uwi niya, eh. Bukas pa siya uuwi, Jim.
0: Bakit po, ma? Nasaan po ba si Bea ngayon?
2: Doon na kasi siya sa bahay ng mga kasama niya sa trabaho na uwi. Kasi nga, mas malapit yon sa pinagtatrabahuan niya, nak. Magastos kasi kung mag-aarawan siya ng uwi. Alam mo naman, maliit lang naman sahod niya.
0: Sino hong katrabaho, ma?
2: Hindi ko rin alam, Jim. Di ko pa rin naman siya napuntahan sa bayan. Ang dami kong alagang apo. Hindi na ako halos magkanda o gaga.
0: Ganun po ba, ma? Pasensya na ho kayo at pati mga anak namin kayo ang nag-aalaga.
2: Wala namang kaso yun. Mahal ko ang mga apo ko,
0: Salamat, ma. Ma, meron ho bang pwedeng mapagtunungan kung nasan sa bayan si Bea tumutuloy? Gusto ko na ho kasi makita ang asawa ko,
2: Naku, Jim, pasensya ka na. Wala talaga akong alam. Ang ate mo, Belle, baka pag-uwi niya, pwede mong matanong. Bumalik ka na ng gym.
0: Ganun ho ba, ma? Sige po. Mauuna na po muna ako. Pupuntaan ko muna sila, mama. Pakisabi na lang ho kay Lynn.
2: Sige, nak. Mag-iingat ka.
4: Kasi G, sa unang araw na paglaya ko, wala ang asawa ko. Ang layo ng mga nangyayari sa mga ini-imagine ko bago ako lumabas. Mukhang hindi nila alam na nakalaya na ako. Hindi ko man lang siya nakita, Kathy. At instead na sumaya, ay napalitan ng lungkot ang araw ko, Kathy. Dahil siyempre, iba ang inaasahan ko sa mga nakita ko at narinig.

0: Kathy G. Sa pagdalaw ko sa aking mga magulang ay lalo akong nalungkot. Ibinalita nila sa akin ang mga kumakalat na chismis tungkol kay Bea. Bali-balita nga raw na may iba na si Bea kaya umalis na sila sa bahay namin. Wala pa namang nakapagpapatunay pero may usok, siguradong may apoy. At yun ang kailangan kong alamin. Kinabukasan ay bumalik ako sa bahay ni Ate Belle dahil according kay Mama, ayon din ang araw na uuwi ang asawa kong si Bea.
1: Bea!
2: Jim?
1: Bea, kapusta ka na? Sobrang namiss kita. Bea!
2: Teka, Jim, tama na. Tama na, Jim.
1: Bea, nakalaya na ako.
2: Oo, narinig ko nga.
1: Bakit hindi mo ko sinundo? Di ba nila sanabi sa'yo na lalaya na ako kahapon?
2: Hindi. Hindi ko talaga alam, Jim.
1: Ayos lang. Ang importante, magkakasama na tayo ulit. Halika na, umuwi na tayo, Bea. Nasaan na sila, Lynn at Jay?
2: Teka muna, umuwi ka na, Jim. Hindi kami sasama sa'yo.
1: Ha? Bakit?
2: Ayoko na, Jim.
1: Ha? Anong ayaw mo na? Bakit? Sabi mo nga sa akin. Totoo ba yung naririnig kong chismis na may iba ka na?
2: Ha? Wala! Hindi yan totoo! Huwag kang makinig sa mga chismis na yan. Ano ka ba?
1: Bakit ayaw mo na nga?
2: Huwag mo akong sigawan, Jim! Ano yan? Bakit nagsisigawan kayo sa bakuran ko?
1: Ate Belle, kausapin mo nga po itong si Bea. Ayaw pa sumama sa akin eh. May bahay naman kami pwedeng uwian.
2: Bakit? Ano bang akala mo, ha, Jim? Gagawa ka ng kalokohan tapos, pagtapos ka na, okay na kayo?
1: Ha? Ano ba to, Ate Belle? Pinagbayaran ko na yung nagawa ko. Nagsisaysi na ako. Magtitino na ako. Magtatrabaho ako para sa pamilya ko. Hindi na ako babalik sa pag-aadik.
2: Madali lang sabihin yan, Jim. Pero kilala ka na namin, hindi ka mapagkakatiwalaan. Sarili mo nga, inabuso mo eh. Paano pa kaya itong kapatid ko? Sigurado ako babalik ka rin sa dati. Kawawa lang ang kapatid at mga pamangkin ko sa'yo.
1: Ate naman, huwag mo naman po kong husgahan ng ganyan. Oo, nagkamali ako noon. Napakalaki ng kasalanan ko sa pamilya ko. Pero nandito na ako ulit oh. At babawi ako, aalagaan ko sila.
2: Jim, huwag mo sabihin sa akin na nagpapaniwala ka dyan sa lalaking yan.
3: Ate, tama na please.
2: Napakatanga mo naman talaga no kung magpapautu ka na naman, Bea.
3: Ate, huwag mo na parinig sa mga bata, please lang.
2: Mabuti nang alam nila kung gaano ka-irresponsable yung ama nila. At ikaw, sige subukan mong magpakatanga na naman. Magpautu ka na naman. Inuuna pa nga niyang mag-addict eh, sa pakasalan ka. Tapos magpapaniwala ka dyan.
4: Bel, tama na.
2: Totoo naman mo, diba?
4: Kahit pa, tama na. Narinig ka ng mga bata, oh. Huwag mo silang idami sa problema ng mga matatanda.
1: Ma, ano po ba nangyayari?
4: Jim, pasensya ka na. Hindi naging madali para sa mag-iina mo ang buhay. Nasaksihan namin ni Bel yun. Kaya unawain mo na lang ang galit niya.
1: Ma, tawarin niyo ako. Walang araw na hindi ko pinagsisisihan na nasa kulungan ako. Alam kong kasalanan ko, Ma.
2: Hindi ganun kadali bumawi, Jim.
3: Jim, tama na. Umalis ka na, please.
1: Bea, please. Mag-usap mo na tayo. Ayusin natin to, please. Para sa mga bata, Bea. Kaya pa nating ayusin to. Nangangako ako sa iyo, magtitinuna ako.
3: Hindi ko ipagkakait na makita mo mga anak mo, Jim. Kailangan ka nila at alam kong kailangan mo rin sila. Kaya malaya mo silang makikita kailan mo man gustuhin.
1: Kailangan din kita. Huwag mo kong iwan, please.

0: Buti naman at hindi ka nagpa-uto, Bea.
1: Ate, tama na.
2: Belle, tama na yan.
0: Bakit ba parang ako ang kontrabida dito?
1: Hindi naman sa ganun, ate. Ayoko na lang pag-usapan.
2: Alam mo, tama na ang pakikialam mo, Belle. Relasyon nila yan.
0: Masama bang alalahanin ko yung kapatid ko, ma? Ayoko lang naman maulit-ulit yung pinagdaanan niya. Ayoko mag-back to zero na naman siya. Alam naman natin gaano kahirap yun, di ba? Hindi yun biro.
2: Alam ko. Nakikita namin ang concern mo. Pero yung bunganga mo, walang preno. Kahit marinig ng mga pamangkin mo ang hindi ko maatim.
1: Ate, may isip na kasi si Lynn. Kung siya nga napatawad na niya yung papa niya, bakit natin siya pahihirapan?
0: So anong ibig mong sabihin? Makikipagbalikan ka sa gym na yan?
1: Ate, hindi. Kung makikipagbalikan ako, eti wala na sana ako dito ngayon. Ang akin lang, mag-isa na lang siya. Huwag naman tayong maging malupit sa kanya.
2: Tama ang kapatid mo. Matuto kang magpatawad. Hayaan mo siyang magbago nang hindi mo pinamumukha sa kanya ang mga naging pagkakamali niya, lalo na sa harapan ng mga anak niya.
3: Ani si Mang, isang bote nga po ng beer.
0: Aba, Jim, mag-iinom ka? Ano to, celebration ng paglaya mo?
3: Pwede ba mag-inom dito sa tapat ng tinda mo, Aling Simang?
0: Basta wag kang magmamakoy dyan, ha? Ipapakulok kita.
3: Papantok lang po, Aling Simang.
0: O, sige. Pero, teka, ano to? Baka utang to, ha? May pambayad ka ba dyan?
3: Siyempre naman, Aling Simang. Eto, 200. Keep the change pa.
0: Jim, nasaan yung pamilya mo? Bakit? Hindi mo kasama?
3: Gusto ko sana magkwento sa'yo, Aling Simang. Pero... sigurado ako, malalaman ng buong barangay pag sa'yo ako nagkwento.
0: Aba, aba! Grabe ka naman magsalita, Jim. Hindi ako ganun, ha? Chismis ang lumalapit sa akin, hindi ako ang nakakalat ng chismis dito.
3: Hindi sumama sa akin si Bea, eh. Hindi pa rin nila ako napapatawad.
0: Kaya ka pa pinagpalit ni Bea sa Tibo?
3: Tibo? Pakiulit nga sinabi mo, ano si Ma?
0: Wala. Kalimutan mo na yun, Jim.
3: Sinong tomboy? Kailan pa? Sabi mo na, Aling Simang, kung anong nalalaman mo.
0: Wala nga akong alam. Narinig ko lang naman sa chismis. Ang sabi, may karelasyon na raw siyang tomboy. Kasamahan niya sa trabaho. Kasama rin niya sa tinitirahan niya ngayon.
3: Saan niyo ba nakukuha yung mga chismis niyo na yan? Bakit naman papatol sa tibog si Bea? Hindi yan totoo. Sigurado ako.
0: Huwag kang magsiguro, Jim. Hindi mo nga kasama si Bea. Baka kasama yun ang tibu niya ngayon. Nako, hindi mo na maayos yung pamilya mo.
3: Tama na, Aling Simang. Kakalabas ko lang ng kulungan, baka bumalik na naman ako. Hindi totoo yung mga chismis niyo. Hindi ganun ang asawa ko.
4: Kathy G., hindi nawala ang bulong-bulungan na may tibungang karelasyon si Bea. Kahit anong tanggi ni Bea ay patuloy pa rin ang ugong-ugong at kwento. Grabe ang naging epekto nito sa akin. Halos hindi mawala sa isip ko, Kathy G. Kamuntikan pa nga akong maputulan ng daliri sa trabaho dahil wala ako sa focus. Araw-araw kong minamanmanan ang asawa ko ng palihim. Ilang araw din akong palihim na pabalik-balik sa trabaho at tinutuluyan ni Bea, pero wala akong naikitang kasama niyang tomboy. Ang akala ko, porke wala akong nahuhuli, ay mali ang chismis na naririnig ko.
5: Uy, Jim, pre!
3: Joe! Kumusta, pre? Long time no see, ah.
5: Mag-isa ka ata dyan, pre.
3: Oo. Kakagaling ko lang sa upholstery, medyo pagod.
5: Ito ba nagtatrabaho ngayon?
3: Oo, pre. Pinasok ako ni tatay, eh.
5: Ayos yan, pre. Tuloy mo lang.
3: Salamat, pre. Saan pa lang punta mo?
5: Birthday ng tropa, eh. Pre, teka, ah. Mag-isa ka naman dyan, eh. Gusto mo ba sumama?
3: Naku, pre, wag na. Nakakahiya. Hindi ko naman kilala yung may birthday.
5: Ayos lang yun, pre. Sagot kita dun. Ako bahala.
3: Naku, pre. Nahihiya talaga ako eh.
5: Kanong mahihiya? Sige ka. Di ako aalis dito hanggat di ka umaangkas dito sa motor ko.
3: Sige na nga, pre. Sigot mo ako dun, ha?
5: Oo, pre. Ako bahala sa'yo. Sige.

0: Uy, Joe, late ka.
1: Pasensya na, pre. Nice meeting you, pre. Happy birthday.
0: Salamat. Tom nga pala. Huwag ka mahiya. Malaki yung bahay, madaming pagkain sa loob. Kumain ka lang, pre.
1: Salamat, pre, ha.
0: Pasok muna ako, ha.
2: Sunod ako doon, pre.
1: Okay, pre.

0: Joy, ayoko na. Tigilan natin to.
1: Bakit? Babalikan mo na ba ang asawa mong Arik?
0: Nakikipag-iwalay ako sa'yo dahil sa ugali mo. Napakaselosa mo. Pati pagkikita ng mga anak ko at ng ama nila, issue sa'yo.
1: Natural! Bakit kasi kailangan mo pa silang ipakita sa ama nila eh? Iwala namang silbi yun.
0: Tsaka tatay nila yun, no? Nagkamali si Jim pero bumabawi siya sa mga anak niya.
1: Ngayon lang yan, Bea. Siyempre, nagpapakitang gila sa'yo yan.
0: Kahit pa nagpapakitang gila siya o hindi, ang importante, masaya yung mga bata dahil nakakasama nila yung ama nila. At yun yung problema sa'yo eh. Hindi ka masayang makita na masaya ang mga anak ko.
1: Aba, natural. Iniingatan ko lang kung ano ang sakin. Baka sa susunod niyan, hindi lang ang mga anak niya pinapasaya ng ex mo na yan, ha? Baka sa susunod, ikaw na rin.
0: Tumigil ka na nga. Napaka-toxic mo, Joy. Ayoko na. Mag-iwalay na tayo.
1: Ayoko! Hindi ka makikipag-iwalay sa akin.
0: Ano ba, ano ba, Joy? Bitawan mo ako. Nasasaktan ako. Hindi. Tama na. Ay ko.
2: Kapal talaga ng mukha mo.
0: Joy, tama na, please. Baka magkagulo. Baka makulong ka na naman. Please, wag. Please.
2: Tahan na, Bea. Huwag ka nang umiyak. Di ko naman papatulan yung tibong yun. Babae pa rin yun.
0: Jim. Jim, sorry nagtaksil ako sa'yo. Sobrang lungkot lang talaga na wala ka na sa tabi ko. Wala akong makatulong sa buhay. Wala akong masandalan. Wala akong karamay. Sobrang lungkot. Kaya patawarin mo ako.
2: Ako ang dapat tumingin ng tawad sa'yo, Bea eh. Hindi ka maghahanap ng iba kung nasa tabi mo ako. Kung inisip ko lang sana kayo noon, wala ka sana sa sitwasyon na ito ngayon. Kung hindi ako nagpakalangoy sa droga, sana mas maganda na ang buhay mo ngayon. Pero eto ka, nagpapagod magtrabaho, nagtsatsaga sa pekeng pagmamahal ng tomboy na yun. Kasalanan ko lahat to, Bea.
0: Sobrang hirap nung nawala ka, Jim. Hindi ko alam kung paano bubuhayin si Lynn at si Jay. Nung inalok ako ng trabaho sa factory ni Joy, hindi na ako tumanggi. Hanggang sa nagkaroon nga kami ng relasyon. Akala ko mahanap ko sa kanya lahat ng pagkukulang mo.
2: Hindi na ako magpapakulong ulit sa masamang bisyo. Sisiguraduhin kong ang bawat minuto ng pangalawang pagkakataon na binigay sa akin ng Diyos, pasasayin ko lang kayo at aalagaan. Babawi ako, pangako.
0: Naniniwala kong kaya mo, Jim. Alam kong kaya mo to para sa amin ng mga anak mo. Andito lang ako lagi para sa'yo, Jim.
2: Mahal na mahal pa rin kita, Bea.
0: Jim, hindi na wala yung pagmamahal ko sa'yo. Gustuhin ko man, hindi ko magawang sumama sa'yo.
2: Naiintindihan ko, Bea. Hayaan mo, gagawin ko ang lahat para mapatawad din ako ng Ate Belle at Mama Letty. Ang importante sa akin, alam kong mahal mo pa rin ako.

Kathy G, masasabi kong tama nga si Aling Simang. Totoo nga ang chismis, may karelasyon nga na tibo si Bea. Tumatama rin pala ang mga chismosa. Kathy G, hindi ako tumigil sa pagbawi sa mga anak ko. Nagtrabaho ako ng maigi at nagpursige sa buhay. Naging responsable akong ama sa mga anak ko at naibigay ko ang lahat ng pangangailangan nila. Dahil dito, unti-unti na rin akong napatawad ni Mama Letty at Ate Belle. Pinakita ko sa kanila na kayang magbago ng isang tulad kong ex-addict. Ipinakita ko sa kanila na kaya pang umayos ang buhay ng isang katulad kong ex-convict. Sa paglaya ko noon sa kulungan, nangako akong hinding-hindi na babalik pa. Totoo ang kasabihan sa loob pag pumasok ka doon, otomatiko palang wala ka na ring uuwi ang pamilya sa paglaya mo. Nawala sa akin ang pamilya ko noon, Kathy G, dahil totoo ang chismis ni Aling Simang, naghanap siya ng iba. Pero alam mo kung saan nagkamali ang chismosang naming kapitbahay? Nagkamali siya nung sinabi niya na hindi ko na maaayos muli ang aking pamilya. Halos 4 na dekada na kaming nagsasamang muli ng asawa kong si Bea. Oo, asawa ko na siya. Pinakasalan ko siya, Kathy G, at hanggang ngayon ay araw-araw ko pa rin tinutupad ang pangakong habang buhay kaming magsasama. Pinatunayan kong hanggang ngayon sa kanya lamang nakakulong ang aking puso. Sana ay may napulot kayong aral sa aking kwento. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat, Kathy. Lubos na nagmamahal at punong-puno ng pag-asa. Huwag ka lang susuko. Again, salamat po sa inyong lahat sa pagkinig ng aking istorya. Jim.

Ka-vibes! Diba sabi nga nila eh, kapag ikaw hindi ka sumuko sa mga bagay na naniniwala ka na pwedeng magbago, po pwede, diba? Basta huwag ka lang susuko, huwag mo lang susukuan, gawin mo ang lahat. At doon sa pangalawang pagkakataon na ibinigay sa'yo, dapat natuto ka na. Dapat bumawi ka na. Dahil wala nang pangalawang pagkakataon if ever. Mabuti na lamang at itong si Bea ay naintindihan at tinanggap muli itong si Jim. Sa story po na inyo pong napakinggan ngayon, ang kwento po ni Jim na isang tao na nagkaroon ng pagkakamali sa buhay, isang tao na hindi niya inintindi kung ano yung pwedeng maramdaman ng mga mahal niya, yung pamilya niya, lalo na ng kanyang asawa at anak. Pero, tao lang siya na nagkakamali, kaya nga dapat natuto tayo doon sa pagkakamali. Okay lang na magkamali, basta't wag mo na lang gagawin ulit. At yun ang ipinangako ni Jim dito sa kanyang asawang si Bea, na ngayon ay okay na, na ngayon ay happily married na at tinupad lahat ng mga pangarap at gusto niyang mangyari. Yun yung mas maganda eh. Hindi yung nanghingi tayo ng tawad, hindi yung nanghingi tayo na sinasabi natin hindi tayo magbabago, yet hindi naman natin ginagawa. Dapat kapag sinasabi natin, ginagawa rin natin, ka-vibes. Yung pagpapatawad ang siya ring magbibigay sa atin ng freedom para maging masaya. Alam mo, Jim, hindi mo na mababago yung 2 taon na nawala sa'yo, di ba? Pero hawak mo yung mga taon na darating pa na yun na ang pinatunayan mo ngayon. Ang pinakamagandang patunay na nagbago ang isang tao ay yung pagpili mo na maging mabuti kahit wala nang guarantee na babalik pa rin sila sa'yo. Pero pinaniwalaan ni Jim na kaya kong maibalik at maging buo ang pamilya ko, Kathy G, dahil hindi ako susuko hanggat maintindihan nila na mahal ko pa rin sila, nakulong or nawala man ako. Diba? Dahil nga kung magbibigay tayo ng chance sa isang tao, bigay natin ng buong buo. Hindi yung ibinigay natin dahil lang gusto lang natin. Hindi yung dahil binigay natin dahil napilitan tayo or yung ina-ask yun sa atin. Dapat pag nagbigay tayo ng kapatawaran din sa isang tao, buong buo para maibabalik niya rin sa atin buong buo yung tiwala na binigay mo. You know what? Ang pagbabago ay dapat nag-i-start sa atin eh. Dahil ginusto natin na magbago. Hindi tayo magbabago dahil ginusto ng ibang tao or dahil sinabi ng ibang tao. Dapat ang pagbabago mismo tayo ang may gusto. Alam nyo, ka-vibes, forgive to make your life peaceful and happy again. Katulad po ng nangyari dito kay Jim. Ka-vibes, ikaw, ano ba masasabi mo sa ating letter for today? 0927-384-8639 or pwede po sa aming Facebook page 92.3 FMR or my FB page DJ Kathy G. Kapag natapos na ang lahat, kapag okay na ang lahat, patawaran at kalimutan ang hindi magandang nangyari from the past. Ka-vibes, tayuhan po natin si Jim. Dito lamang po yan sa Love Me, Kathy G.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Cathy.

92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet, tao. Ayan, katulad na lamang po ng ating letter sender na si Jim na isang tao lang na nagkakamali. Pero natuto sa kanyang pagkakamali. Hanggang saan mo kaya magpatawad alang-alang sa pagmamahal at pamilya, Ka-Vibes?

0: Si matapos itong makalaya, pwedeng magdulot po ng matinding lungkot, ng anxiety, emotional distress, pero pinakita ng research na yung social rejection may overlap sa brain processes na involved sa physical pain ka-vibes. And yung guilt, pwedeng maging motivation para magbago. Diba kapag nag-guilty ka doon sa ginagawa mo, sasabihin mo na hindi ko nagagawin yan ulit. At yun ang magiging motivation mo to change. And doon kay Jim, yung matinding pagsisisi na naging effect ng kanyang addiction, ang pagkakakulong sa kanyang pamilya, yung guilt kapag healthy at hindi overwhelming, pwedeng magtulak sa isang tao na itama yung mga pagkakamali niya at baguhin yung kanyang behavior. Naging addict man itong si Jim noon, pero pinatunayan niya na kaya ko magbago, Kathy Gino. At yung matinding stress, pwedeng maka-apekto rin po yan sa concentration at performance. Di ba kapag stress tayo, paano di tayo makapag-concentrate eh? Siyempre, dami nating iniisip, dami pumapasok sa ating sarili, sa isip. And dito kay G, muntik na siyang maputulan ng daliri dahil nga wala siya sa focus eh. Dahil ang utak niya, wala dun sa trabaho niya, kung hindi doon sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa na hindi siya tanggap. Ayan, dahil nagkaroon ito ng iba. And yung sinasabi nga nila na malaki yung effect ng social support sa recovery at adjustment. Doon po kasi sa kwento natin, mahalaga kay Jim yung kanyang anak, yung kaibigan niya, and syempre yung kanyang pamilya. Kaya doon po sa sinasabi nga na psychological na pag-aaral, yung social support, mahalaga yan eh, yung protective factor laban sa stress na nakakatulong po sa psychological well-being ng isang tao. Sabi ni Engineer Tadeus Conti from Textline, Kathy G, ang pagpapatawad ay isang banal na katangian ng Diyos. Ayon sa banal na aklat, ito'y kautusan ng Diyos na dapat pagsisihan ng nagkasala at humingi ng karampatang patawad dahil ito'y mabigat na pasanin sa isang bandang inuutos ni Lord na patawarin mismo ang mga nakakasakit sa atin at kalimutan na ang pagkakamali na nagawa. Diba? Ganun na nangyari. At sa taong nagkasala, nararapat tumayo sa pagkakadapa, huwag nang bumalik doon sa madilim na landas ng nakaraan. Sikaping magbagot, ilapit ng husto sa mga aral ng Diyos at hugasan ng panalangin ng mga putik ng kasalanan. At sikaping lumakad sa liwanag at gabayan tayo ng Diyos. Amen to that, Engineer Tadeus Conti. Napakalalim po ah. Pero alam mo yung punong-puno ng meaning. Salamat po, Engineer Tadeus. And si Miss Altesa, ang ganda ng kwento ni Jim, natuto siyang ayusin ang buhay niya alang-alang sa family na siyang nakapagbibigay ng aral sa ating mga nakikinig, mga may katulad na sitwasyon sa buhay. Basta't magtiwala ka lang sa sarili mo at sa Panginoon, bibigyan ka pa ng isa pang chance. Totoo naman po yan, Miss Altesa. Thank you sa'yo and more blessing din po sa inyo. Quotes every day. Ang galing at nakaka-inspire yung kwento ng sender ha. Kahit ano hindi magaganda nangyari at the end, nabibigyan talaga ng second chances sa isa't isa para maging maayos at maitama ang lahat. Totoo, di ba, ka-vibes? Kaya salute sa sender. Hindi ka sumuko bagkos pinatunayan mo ang tunay na pagbabago. Ikaw, ka-vibes, pwede ka pa magbago. Kung meron ka nagawang hindi maganda, pwede pa. Open pa ang pagbabago para sa'yo. O, diba? O, ganun lang naman talaga eh. Isipin lang natin at piliin nating magbago kung meron tayong nagawang hindi maganda. Sabi ni William, buti at may second chance pa si Jim sa lahat. Kailangan bumawi na siya sa family, which is yun naman yung ginawa niya, William. Salamat po. Ayan, regarding po sa question, hanggang makakaya ko po kung sobra po na yung kasalanan, siguro baka matagal ko na po siyang pinatawad agad-agad. Well, thank you so much, ka-vibes. Sa inyo po mga reaksyon at payo for Jim. Hanggang saan mo ang kaya magpatawad alang-alang sa pagmamahal sa pamilya? Ka-vibes, ito po ang Love Me Kathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes. Vibes, ang lupet. Ang oras po natin, 2:27 na.
1: This time check was brought to you by Santom Plus.
2: Love me. Kathy G. Ano man ang mood mo? 92.3 FMR. Ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
3: Ang lupet!

0: Bongo 92.3 FMR, ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FM, our favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet. It's parting time for me, Ka-Vibes, ngayon pong araw po ng Biyernes. Siyempre, Ka-Vibes ha, and final hour ng programa Love Me Cathy G. And ako po, hanggang saan mo kayang magpatawad alang-alang sa pagmamahal at pamilya? Again, katulad po ng story po natin ngayon, nagkaroon po ng kapatawaran sa kasalanan na ginawa po ng ating letter sender na si Jim, na kinalimutan ng kanyang pamilya at inuna ang kanyang bisyo na dahilan ng kanyang pagkakakulong, pero nagkaroon din ng kasalanan ng kanyang asawa dahil humanap ng tao na masasandalan niya, na eventually din na-realize na may mali. Kailangan pamilya ko pa rin ang dapat kong unahin. Sa katauhan naman ni Bea, alam nyo, yung sinasabi natin na forgiveness, hindi nangangahulugan na nakalimutan na yung kasalanan. Sa kwento kasi, unti-unting pinatawad ni Naleti at Belle, si Jim, at nakita yung pagbabago niya kasi. And based po sa psychology, ang forgiveness, maaring mga hulugan ng pagbabagong negative thoughts at emotions toward the offender, pero hindi ito kinakailangan burahin ang alaala, o ibig sabihin ay wala ng boundaries. Diba? Sabi nga, forgive and learn. Okay, patawarin mo, pero matuto ka na dapat dun sa pagkakamaling ginawa sa'yo. At, pero, dapat unti-unti mo ring aralin. Huwag naman totally na, alam mo yung pinatawa mo pero hindi mo, sabi nga, forgive and forget, no. Hindi mo na makakalimutan yon, pero dapat natuto ka doon, Ka-Vibes. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nagbigay ng reaksyon at payo for Jim. And alam nyo, Ka-Vibes, yung pagpapatawad, hindi naman pagbura dun sa pain yan eh. Yung ito yung pagbibigay ng pagkakataon na patunayan na ang sakit na yon ay hindi na mauulit. Yung pain na ginawa sa'yo na yon ay hindi na mauulit. And for you, Jim, laging may naghihintay na magandang bukas sa taong natuto sa kanyang pagkakamali. At hindi inalis yung pananalig na ang isang pamilyang nasira ay pwedeng mabuo muli. Basta maniwala at samahan lang ng dasal, kasabay of course ng pagbabago. Happy to hear na maganda ang tinatakbo ng buhay mo ngayon at ng iyong pamilya. You know what? Family isn't perfect, sabi nga eh. We hurt, nasasaktan tayo, nadidisappoint tayo, and we make mistakes. But forgiveness gives love another chance. Thank you so much for sharing your story with us, Jim. Sa mga gusto pong magbahagi rin ng kanilang story, mag-email lang po kayo sa lmcgcathy@gmail.com or mag-PM po sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Cathy G. Hello muna to Michael Angelo Aguilar. Maraming salamat, Michael Angelo, sa iyo pong pakikinig. Mag-iingat ka sa iyong pagbiyahe. And also Mary Dulay and Gerard King Mishano. Ka-Vibes, thank you for keeping me company ngayon pong araw po ng Biyernes. Magkarinigan po ulit tayo on Monday, Love Me Cathy G, alas 12 hanggang alas 3 ng hapon. And of course, OPM Vibe, bukas po yan, alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali. Ako pa rin po inyong makakasama para naman sa ating mga paboritong OPM songs. Kaya Ka-Vibes, tuloy lang po ang tugtugan ng tabayanan ng susunod na programang Banana Crew. Makakasama niyo po DJ Jaiho and Ka-Vibes. Ako po si Cathy G at ito ang 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupet. Oras po natin, 2:51 na.
1: Yes, Cathy.

0: naman ang mood mo. 92.3 FMR, ang iyong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Nagpahayag ng pagkabahala at pagkagulat ang kampo ni dating House Speaker at late First District Representative Ferdinand Martin Romualdez sa pag-alis kay dating DPWH Secretary Manuel Bunoan bilang akusado sa plunder case na may kaugnayan sa umano'y anomalya sa mga flood control project. Ayon kay Attorney Fajardo, Legal Counsel at tagapagsalita ni Representative Romualdez, walang DPWH officer o engineer kabilang si Bunoan ang nagbigay ng pahayag na nag-uugnay kay Romualdez sa nasabing irregularidad. Iginiit ni Fajardo na wala ring tiyak na proyekto ng DPWH na tinukoy kung saan ang manoy nakialam o gumamit ng impluensya si Romualdez para paburaan ng isang contractor. Dahil dito, kinestiyon ng company Romualdez kung bakit maaari na maging testigo si Bunoan matapos alisin bilang akusado sa kasong kinakaharap nito kasama si Senator Jinggoy Estrada at iba pang akusado. Samantala, iginiit ni Fajardo na wala ng credible evidence laban kay Romualdez matapos bawiin ng limang maleta boys kabilang na ang sinasabing pangunahing testigo na si Orly Gutesa ang kanilang mga naunang aligasyon laban naman sa dating speaker.
0: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa iba pa mga balita, pinalawak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ayuda ng pamahalaan para sa mga kapuspalad at nangangailangang mga estudyante matapos sinagdaan niya bilang batas ang mga amyenda sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Binigyang diin ng Pangulo na kailangang dagdagan ang suporta ng pamahalaan sa mga estudyanteng nagmumula sa mahihirap at dehadong pamilya. Ayon sa Pangulo, bagamat nakatulong ang libreng tuition sa mga pampublikong kolehiyo, unibersidad at technical vocational institutions, may iba pang gastusin gaya ng libro, pamasahe at iba pang bayarin na naging hadlang sa pagtatapos ng mga mag-aaral. Igniit ng Pangulo na hindi dapat matapos sa pagbubukas ng akses sa edukasyon ang tungkulin ng pamahalaan, kaya kailangang masiguro na manatili sa paaralan o training program ang mga estudyante hanggang makapagtapos.
0: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita, hinikayat ni Interior Secretary John Vic Remulla ang Department of Education o DepEd na isama sa pagtuturo sa mga mag-aaral ang tamang paggamit ng Emergency 911. Ayon kay Secretary Remulla, mahalagang alam ng mga estudyante kung saan at kanino sila dapat humingi ng tulong kapag may banta o insidente ng karahasan sa loob o paligid ng paaralan. Ipinahayag ni Secretary Remulla sa kanyang pagdalo sa National Simultaneous School Safety Drill. Samantala, matapos ang ilang insidente ng karahasan sa mga paaralan, nagtalaga na rin ang Philippine National Police ng mga tauhan sa labas ng mga paaralan bilang dagdag seguridad. Tumutulong din ang mga barangay tanod sa mga pampublikong paaralan, kabilang na ang pag-inspeksyon sa mga bags ng mga estudyante upang matiyak na walang dalang armas ang mga ito.
0: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. 92.3 FMR, favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet.

0: Ang oras sa FM Radio, alas 4 in punto. Ang lupet!
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
2: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Pag-love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
2: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. Tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
2: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to.
2: Tahan. I Give a Night with DJ Ivy. 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
0: Ang lupa!

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: Usapang artista o showbiz chika, kwentuhan with matching tugtugan. Iyan ang pamiryenda ng paboritong beshi ng bayan, DJ Jai.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Vibes.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang Lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshe ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip!
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 6:00, ang lupet!
0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes!
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
4: Sinto na duman o Biritera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala mo nang matutulog.
6: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
7: You are a great singer.
6: I Diva Nights.
8: Diva Nights with DJ ID.
9: All right, let's go.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa sound trip!
1: Ang lupet!

92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip. Ang oras natin, 6:16 ng gabi at welcome mga ka-vibes sa programang makaka-vibe niyo sa kahit anong tugtugan. Ito po ang programang Ay Diva Night! And ang kantang narinig nating lahat, that was Fall Season by Dianella at Alex Bruce mga ka-vibes. Diba? Fall Season. Fall Season ba talaga ngayon? Ang alam ko, rainy season ngayon eh. Ay, mali! Sa mga ka-vibes natin, alam nyo, walang fall season. Sa taong marupok, kasi every day is fall season. Agree ba kayo dyan mga ka-vibes? Nako, kung ikaw ay isang pokmaru, nako, magugustuhan mo ang mga kanta natin ngayong gabi. Para sa mga ka-vibes natin na gustong gusto yung pakiramdam na main character. Diba? Or kaya naman, yung nag-i-imagine siya ng mga senaryo sa isip niya ng tungkol sa kanya at saka sa crush niya. Yung tipong wala pa nga kayo pero iniisip mo na kung ano mangyayari, kung naging kayo, diba? Yung relasyon niyo, paano pag kinasal kayo, paano pag nag-break kayo, diba? Nagawa mo na ba yon? Ako kasi oo eh. Ako po ay parte ng Pokmaru community. Oo, aminado po ako dyan mga ka-vibes. Hindi ko naman yan itinatago at hindi ko yan ikinahihiya. I am a proud member. Kaya sa mga Pokmaru dyan, raise your flags mga ka-vibes. Iwagayway nyo yan para sa atin tong gabing ito. Dahil sa mga kantang kakantahin natin live on air. Yan, sa mga ka-vibes natin na nakikinig at bago sa ating programa, ang programang I Diva Nights ay kung saan pwede kayong tumawag live on air para makisang along or makikanta sa ating mga featured songs. Pero syempre, teka muna bago ang lahat, magpakilala muna ako. Isang malamig na gabi sa ating mga ka-vibes. Ako po ang inyong bestie na G sa Fun at Kwentuhan, the one and only DJ ID. At makakasama niyo po ako hanggang alas 9 ng gabi. Kaya mga ka-vibes, 3 hours of good vibes and good music. Syempre dito yan sa 92.3 FMR. And samahan niyo ako, no, magpatugtog at makikanta sa mga napakalupit na songs natin for tonight. Kaya ikaw, kung mahilig ka kumanta, oo, yun lang talaga yung requirement ka vibes ha, na mahilig ka kumanta, sintonado man o biritera, welcome na welcome dito sa ating programa. Kaya ikaw, kung trip mo yan mga ka vibes, i-save nyo na ang numerong 0954-406-1967. At syempre, dahil Friday ngayon mga ka vibes, abangan nyo po dahil meron tayong busking event sa FMR, sa Eaton Centris, no? So may FMR busking event tayo tonight sa Eaton Centris. Nandiyan na sila. Hanapin niyo po mga ka-vibes ang napakalaking bandera. 92.3 FMR. Yes, mga ka-vibes. Ano bang ginagawa nila doon, DJ ID? Well, syempre, bukod sa naghahatid ng saya at good vibes at musika, musikera, oo, meron tayo, namimigay tayo ng mga papremyo, mga ka-vibes dyan. Libreng-libre lang yan, ha? At gagawin nyo lamang, isascan nyo lang ang QR code at ifa-follow tayo sa ating mga social media accounts, 923 FMR Manila yan, mga ka-vibes. Hanapin nyo, nandyan yan, napakalaking QR. At mga ka-vibes, nandun din for tonight, ang ating ka-vibes sa umaga, syempre si DJ Kiko Kalikot para maghatid ng harana sa ating mga ka-vibes na nandyan ngayon sa Eaton Centris. Kaya kung ikaw na sa area ka or mapapadaan ka dyan, make sure to stop over kasi ang pinamamigay natin, may mga tote bags tayo dyan. Diba? May mga papayong, may mga pa-thermal flask pa, diba? Saktong-sakto, lalo na yung payong sa weather natin for tonight. Mga essentials, mga ka-vibes. Again, libreng-libre lang yan ang mga ka-vibes. And para yan sa inyo. Kaya naman, bumisita na kayo sa Eaton Centris ngayong gabi. Abangan nyo po sila dyan. May mag-perform dyan. And as for me naman mga ka-vibes, makakasama niya ako muli up until 9 PM ngayong gabi. Kaya naman, kung ikaw, ka-vibes, relate na relate ka sa pagsisisi, no, matapos ang isang relationship. Para sa'yo ang ating first song. Ayan, sa mga ka-vibes natin. Diba? Friday ngayon, so medyo babagalan muna natin para chill ang ating Friday evening. At syempre, sabayan natin ang weather natin, no? So, eto mga ka-vibes ay ang kanta para dun sa mga taong
nare-realize na lang yung kanilang mga mali noong natapos na lang yung relasyon nila. Diba? Here is the song, Bakit Pa Ba? By JR na nilabas noong 2003. Alam naman nating lahat na kilala si JR, birang R&B artist. Pero itong kantang ito talagang nagpapatibay no? At nagpapakita kung gano'ng ka-flexible siya as a singer. From R&B to ballads. Nako, very talented yan, no? And yung mismong mensahe nung kanta is relatable sa atin. Aminin man natin o hindi, may mga times talaga na nasa huli ang pagsisisi. Na nare-realize mo na lang yung mga maling nagawa mo nung wala na siya sa buhay mo. Diba? Nung nagka-clarity ka after everything na nangyari sa inyong dalawa, na-realize mo na, ay, oo nga pala, no? Sana ganito yung ginawa ko. Ay, oo nga pala, no? Sana nag-sorry ako. Ay, oo nga pala, no? Tama pala siya ka-vibes. Kaya ayan, huwag na nating paantayin pa na umabot dun sa part na pagsisihan mo yung mga nagawa mo nang wala na siya sa buhay mo. Kaya ayan, naghahanap ka ba ng sign para mag-sorry? Para ibabay ang pride mo? Eto na yan, ka-vibes. And syempre, hindi pa dyan nagtatapos ang ating featured songs. Meron pa tayong para naman dun sa mga ka-vibes natin na nagsisimula pa lang yung relationship nilang dalawa. Diba? Imagine mo, ikaw ay main character sa isang pelikula. Sabihin na natin na yung leading man mo dun. Medyo masungit, di ba? Pero ikaw, hindi ka mag-give up sa love. At hindi ka mag-give up sa kanya kahit pagpilit ang kanyang ipagtaboy. Di ba? Oh, feel na feel mo. May pelikula bang pumasok sa isip mo? Kasi kung director ako, ayan yung gagamitin kong theme song nila . This is Closer You and I by Gino Padilla. Na nilabas noong 80s to early 90s, diba? And it really sounds like yung scene or yung montage ng dalawang main character na unti-unting nagkakakilala. Bonus na lang kung medyo masungit yung leading man doon, tapos si Miss Sunshine naman yung babae, diba? Napaka-sweet! Ang galing ni DJ ID magpakadilulo, sabi ko sa inyo mga ka-vibes. Ikaw ba? Ano ba nga senaryo ang naiisip mo pag naririnig mo tong kantang ito? Kung alam mo tong mga kanta natin mga ka-vibes ang ating mga featured songs for tonight, ayan ang mga babanatan natin ngayong gabi. Kaya naman, samahan niyo ako up until 9 p.m. at magkantahan tayo hanggang 9 p.m. ngayong gabi. Muli ako pong si DJ ID sa programang ID Diva Nights. At syempre, dito lang yan, no? Sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip. Kaya naman, sa oras

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet! Good mood siya! Ang lupet!
0: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Niño ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Niña ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka ka-vibes.
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR ka-vibes!

0: Kas.
1: Sintunado man o binitera. Lahat panalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Night.
2: He's our great singer.
1: I Diva Night.
3: Sa pihing pag-ibig ko.
1: I Diva Night with DJ ID.
4: Ang lupet!
5: Kavibes.
6: 92.3 FMR, Kavibes sa Soundtrip!
4: Ang lupet!
6: Oras natin mga Kavibes, 6:42 ng gabi at kaway-kaway sa ating mga Kavibes na nasa biyahe ngayon or nasa daan sa oras na ito. Hello sa ating mga chuper, sa ating mga moto taxi at TNVS drivers. Tayo po ay nakatutok sa 92.3 FMR, Kavibes sa Soundtrip. Ito po ang programang iDiva Night! Kung saan kayo ay pwedeng tumawag at makisig along at makipagkantahan live on air. Tumayan, kantahan, oo. Nandito ako up until 9 PM, Kavibes. Maghati ng good vibes and good music sa inyong lahat. And ako po ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, the one and only DJ ID. Kaya naman, kamusta ang ating mga Kavibes? At ingat po sa biyahe, lalo na sa ating mga Kavibes dyan na nagmamaneho at bumabiyahing papuntang Pamultalban sa oras na ito. Ayan, kuya. Ayan na, ingat po sa daan. Ingatan natin yung mga pasahero, ha. At ako naman, iingatan kita at sasamahan kita up until 9 PM, kaya huwag ka lang maglipat ng radyo. And sa oras naman na ito, i-welcome na natin ang ating unang songerist for tonight. Very special ito mga Kavibes. Napaka talaga special. Kaya naman palakpakan natin at i-welcome natin ang ating Kavibes, ang tito mong Malaykot, the one and only DJ Kikwak Kalikwat! Hello! Ayan, nawala siya, Kavibes. Ayan, gusto ko may pop-up effect. Ay, oo nga pala mga Kavibes, ha. Bukod sa napapakinggan tayo sa radyo, tayo'y napapanood din. Ayan, para makita nyo naman, di ba, yung mga pinagagawa ni DJ Kiko Kalikot. Oh, ayan. Hello, opa!
7: Hi! DJ ID, hello?
6: Ayan, kamusta ka naman dyan sa Eton Centris ngayon?
7: Eto, okay lang naman, DJ ID Live tayo ngayon dito sa ating FMR Busking dito sa Eton Centris. Live tayo ngayon dito. Marami, napakaraming tao talaga hindi mabilang, DJ ID, ano? Kasi yung mga tao dito ay hindi maganda maayaw gaya nitong mga taong dito. Ayan, ha? Kung nakikita nyo,
6: ayan. Oh, dami.
7: Oo.
6: May kumakaway pa nga.
7: Kung pa sa taas, hindi rin maganda ugagay mga tao. Kahit wala naman tao, charot lang.
6: May ugayin niya, escalator yan.
7: Gusto mo, pumanig ako sa taas, eh. Gusto mo ba?
6: O sige, go. Gusto kung mo, kaya ng internet at ng data mo.
7: Gusto mo, guard. Mga interview ako ng guard.
6: Nakabala ka pa na nagtatrabaho.
7: Ayun lang naman, masaya dito DJ ID kasi ang mga tao talaga humihinto. Tapos masaya sila sa mga dala nating sorpresa para sa kanila.
6: Wow.
7: Mga awitin syempre, bit-bit ng 92.3 FMR Manila, ang lupet.
6: Napakalupet. Ikaw, ano na yung nakanta mo ngayong gabi?
7: Ano, sorry,
6: ano
7: DJ
6: na
7: ID?
6: Ano ang nakanta mo ngayong gabi, DJ Kiko?
7: Ah, kanina, ano, naka 2 sets na ako. Kumanta na ako ng Harana tsaka ng Ako'y Sa'yo, ikaw akin lamang, you're with me forever and ever.
6: Wow.
7: Amen.
6: Oh. Usampulan mo naman kami at dahil dyan, ito na nga, kakantahin na natin ang ating unang featured song. Wow. Na Bakit Pa Ba ni JR. Gusto ko, Kiko, yung may ano, ha, kulot-kulot din. Yung kasi kulot ng buhok mo ngayon. Ayan, kaya mga Kavibes, palakpakan natin DJ Kiko Kalikot for our first featured song for tonight. Handa ka na ba, DJ Kiko?
7: Siyempre, handa na at wala naman tayong no choice.
6: Tama! Kaya naman sa mga Kavibes natin, kung alam nyo itong kantang to, ayan, libreng-libre lang makisig along sa amin ni Kiko Kalikot. Kaya naman, ito na nga ang ating unang featured song na Bakit Pa Ba? Ni JR.
8: 0 0 5 5.
6: FM para sa mga ka-vibes natin na naniniwala sa second chance. Mamaya tatanungin kita, Kiko, kung naniniwala ka dito, ha? There's two lines sa akin. Oo, tapos sa'yo na to. Simulan ko lang. Let's go.

0: Sabay na tayo dito. Ako sana
1: ako muli
0: ay patawarin. Ayan, munti ka na magsabay.
2: Munti ka na lang daw,
0: oo. Pero yun ang mga ka-vibes, and that was Bakit Pa Ba ni JR. With, of course, yours truly, DJ Kiko Kaliko. Napakalapit mo pala rin kumanta, no?
2: Oo naman, tinatago ko yung talent na yan para siyempre ka-surprise.
0: Yarn! Kaya ano pang aabangan nila dyan, Kiko, sa Eton Centris? Bukod sa napakaganda mong boses. Ayan.
2: Ito naman parang tanga. Mga ka-vibes, ha, iniimbitahan po namin kayo sa mga nakakapanood ngayon sa ating Facebook Live at nakakakinig sa ating on-air. Aba, iniimbitahan na po namin kayo dahil hindi pa po kami nag-iinit talaga dito. Marami pa po kaming hatid na awitin. Hatid at kasama ng buong 92.3 FMR Manila team para sa ating FMR Basking dito sa Eton Centris. Malapit lang po ito katabi mismo ng EDSA. Kasama po ang inyong makulit na tito sa radyo, DJ Kiko Kalikot. Back to you, DJ ID. Wow, ID!
0: Maraming salamat, DJ Kiko Kalikot. Ayan, maraming salamat kay Kiko. And syempre sa mga ka-vibes natin, no, na dinayo ang Eton Centris ngayong gabi. Ayan, tulad nga ng sabi ni Kiko, hindi pa dyan nagtatapos ang good vibes dun sa Eton. Kaya naman, kung nandiyan kayo sa area, make sure to drop by. And para naman sa mga ka-vibes natin na nakikinig at na-inspire kumanta on air, don't you worry, dahil meron pa tayong pangalawang featured song for tonight. Para rin sa mga ka-vibes natin na may dinadamdam kung kanina naman pagsisisi, dito naman tayo sa nagsisimula pa lang na pag-ibig. And ang kantang ito ay Closer You and I ni Gino Padilla. Kung alam mo ito, isave mo na ang numerong 0954-406-1967 at samahan niyo ako up until 9 p.m. sa programang iDiva Nights. Kaya naman ikaw, oo kuya, ikaw, huwag ka na maglipat. Dito lang sa 92.3 FMR Ka-Vibe sa Soundtrip.
3: Ang lupet!
4: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-Vibes!
3: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
0: Handa ka na bang balikan ang dekadang puno ng feel-good hits? At mga kantang hindi mawawala sa playlist? Sagot yan ni DJ Jaja Y2K Rewind Tuwing Sabado, alas 6 ng umaga sa 92.3 FMR Ka-Vibe sa Sound Trip
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio Alas 7 impunto Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation ISO Certified World-class quality.
3: ACS. Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR! Good vibes! Sa Saldrin!
4: Naduman o binitera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala munang matutulog.
4: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
6: You are a great singer.
4: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.

0: May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae nagpaiwan. Habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak backup.
1: .3 FMR, Ka-vibe sa Soundtrip, and that was Looney featuring Arthur Neri sa kantang Palaisipan. Sa mga ka-vibes natin, palaisipan, ano ba yan? Nung in-search ko to sa Google, ang sabi ang palaisipan ay puzzle, riddle, or isang bagay na nagpapaisip sa'yo ng malalim. Parang love lang, di ba? Parang ano, yung pakiramdam na kinikilala mo ang isang tao. Dahil ang kantang palaisipan, ang nai-imagine ko talaga dyan is dalawang tao nakaka-meet lang na parang back and forth sila eh, diba? Push and pull ang peg nila sa kanilang, talking stage ba, kumbaga. Dyan pa lang, sa early stages ng isang relationship, binibuild up pa lang. And alam mo, actually, from my experience din ha, sa simula ng isang relationship, maraming push and pull eh. Siyempre, hindi mo pa pwedeng ibigay ng todo yung sarili mo or ipakita ng buong-buo yung ugali mo. Diba, sa isang tao, nakakakilala mo lang. Kasi siyempre, di mo alam kung ano ba, may patutunguhan ba to? Mag-i-invest ka ba talaga ng energy at ng oras para sa isang taong to? That's the very good question, mga ka-vibes. Eh, ikaw, ano ba mga sasabi mo tungkol sa mga talking stage na yan? Diba, yung push and pull na yan? Ikaw ba yung isang tao na gusto mo na ipapakita mo na agad upfront yung values mo, yung character mo, both good and bad ha, hindi lang puro good. And syempre, yung opinion mo tungkol sa mga bagay-bagay, or ikaw ba yung parang chine-check mo muna, no? Testing the waters, kumbaga. Kung okay ba siya? Parang papaunahin mo ba siya? Or ikaw ang magli-lead? Or ikaw ba ang magpapakita muna ng motibo? Diba, ang daming ganon pagkadating sa isang relationship, mga ka-vibes. I-share mo na yan sa amin kung ano yung mga ano mo ha, galawan mo pagdating sa mga talking stage, pagdating sa bagong relationship. Pwede mo yan isend sa amin sa 923FMR Manila, mga ka-vibes. I-search mo lang kami sa ating Facebook fanpage. Pwede ka mag-PM dyan. O kung kaya naman, pwede ka rin mag-message no, sa ating Viber. Libreng-libre lang po, 0954-406-1967. And make sure i-save mo na din yung numero na yan kung gusto mong makising along live on air, dahil saktong-sakto sa napag-usapan natin, di ba? Sa temang bagong relationship, pagkakakilala pa lang sa isa't isa, yung talking stage, yung push and pull, yan din ang tema ng Closer You and I ni Gino Padilla. Kung hindi mo alam tong kanta na ito, ka-vibes, by its title, I'm sure narinig mo na yan sa isang napakasikat na advertisement. Diba? Hindi ko nababanggitin kung ano man yung brand na yon, pero sumikat talaga siya. And doon mo makikita yung paano yung process no, of getting closer with someone na gusto mo. Ano ba yung mga tips and tricks niyo, mga ka-vibes, pagdating sa ganyan? And kung nakaka-relate ka to sa kantang ito, make sure na tumawag ka na sa ating numerong 0954-406-1967 para makising along live on air. Alam niyo ba, itong kantang Closer You and I, naging bahagi siya ng ano, golden era ng OPM ballads in the 1980s at early 1990s. Kasi nga, sobrang relatable niya, mga ka-vibes, eh, no? At pag narinig mo tong kanta, ito, samplean ko kayo, mga ka-vibes, para alam natin kung ano yung kakantahin natin sa ating pagbabalik. And, ayan, napaka-iconic na itong intro na to. Diba? Tunog main character moment, eh. Tunog, nag-meet kayo, tapos nagkakilala kayo, tapos nagka-inlaban din, ganon. Ay, ang sarap-sarap nung mga, especially nung mga unang years, no, ng pagkakakilala at ng isang relasyon. Kaya nga may tinatawag tayo na honeymoon phase, eh, di ba? Ikaw ba ka, Vibes? Naniniwala ka ba sa honeymoon phase? Na sa una sweet, ganon, pero pag tumagal nawawala na? Or naniniwala ka rin ba na ang honeymoon phase ay choice? Na nasa inyong dalawa kung kaya nyo siyang gawing consistent throughout your relationship. I-share nyo na sa amin, i-share nyo na sa akin. Kala mo naman may kasama ako dito, no? I-share mo na sa akin, mga ka-vibes, ang opinion mo at ang perspective mo tungkol dyan. Again, pwede kayo mag-message sa 923FMR Manila sa ating Facebook fan page. At samahan nyo ako up until 9 p.m. tara't magkantahan tayo buong gabi. Well, actually, up until 9 p.m. dito sa ating programa. Kaya naman, ikaw ka-vibes, kung trip mo yung push and pull, yung na-excite ka sa mga bagong relationship, of, you know, yung process ng getting to know, na parang iniisip mo, para kayong puzzle, di ba? Parang iniisip nyo kung swak ba kayo para sa isa't isa. I'm sure, mga ka-vibes, na na-enjoy mo itong game of love. Kaya naman, para sa mga ka-vibes natin na trip, na-trip laruin ang game of love, here's Santana featuring Michelle Branch. Dito lang yan syempre sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa soundtrip. Ang oras, 7:22.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet! Gutom ka na naman? Ang lupet!
0: Handa ka na ba sa mga malulupit na folk, rock at country music? Dahil sagot ka dyan ni DJ Sanjay! Kaya lakasan na ang volume at makikanta tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali. Best of folk, rock, and country music sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Soundtrip.
1: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
3: Guys!
4: Dunaduman o biritera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala munang matutulog. Hawakan ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
6: You are a great singer.
5: iDiva Nights. iDiva Nights with DJ ID.

0: Kas.
1: Itulah Duman Obiritera. Lahat panalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
2: You are a great singer.
1: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.
3: Ang lupet.
2: Kabay.
4: 2.3 FMR Ka-vibe sa Soundtrip.
3: Ang lupet.
4: 7:45 ang oras natin sa buong kapuloan ng Manila. May pili na lang, Pilipinas. Sa mga ka-vibes natin, once again, 7:45 ang oras at kayo pa rin ay nakatutok sa programang I Diva Nights with me, DJ ID. Kaya naman, sa oras na ito, iniimbitahan ko na ang ating mga ka-vibes dyan na makisang along live on air sa ating pangalawang featured song na Closer You and I ni Gino Padilla. Ka-vibes, kung alam mo tong kantang to, ang numero natin, 0954-406-1967. Kaya naman, habang nag-aantay tayo ng caller for tonight at ng song risk, gusto ko lang batiin ang ating mga ka-vibes na nakikinig at nakatutok sa atin right now. Saying hello kay Randy Artiaga Santisas at binabati ko ang kanyang friend na si Raul Arellano. Ayan, binabati ka ni Randy daw. Shout out sa'yo. And saying hi rin kay Juan Miguel Di Mugatia and sa kaibigan niyang si Carl Limpin na nagsiselebrate ng kanyang 27th birthday sa araw na ito. Kaya naman, happy, happy, happy birthday sa'yo at mabuhay ka hanggang sa gusto mo, Carl. And dahil nga dyan, kakatahan kita ng very, very mabilisan. And a 1, and a 2, and a 3, and happy na birthday mo pa! Happy na birthday mo pa! Happy na birthday mo pa! Happy birthday! Ayan! And syempre, binabati ko rin ang ating mga ka-vibes na sila Emmy Hernandez, si Gerard Mishano, Mary Dulay, si John Paul Seaton, si Wella, si La Coates Everyday, Alteza Herrera, Sino Cruz, and of course, the whole Herrera and Sino Cruz family. Saying hi rin kay La Mary Dulay and kay William Martel. Pati na rin sa ating mga ka-vibes no, na hindi lang nakikinig, nanonood din sa ating Facebook live stream sa oras na ito. Kaya naman ikaw ka-vibes, kung gusto mo rin manood ng ating live stream, nandiyan po tayo sa ating Facebook fanpage, 923FMR Manila. I-search niyan, lalabas ako dyan. Lalabas ako? Sada ako yarn! Oo, sada ako ang peg niya. Oo, pero yan mga ka-vibes. Ito na nga, dahil dito sa ating programa, tayo ay tumatanggap ng callers para makisang along live on air. At nandito na ang ating pangalawang songwriter for tonight. Kaya naman, i-welcome na natin siya dito sa programang I Diva Nights! Hello ka vibes, nandiyan ka ba?
5: Yes, pagandang. So, ganda ka pa sila, DJ Irie. Hi, good evening.
4: Ayan, hello sa'yo. Ayan, kilala na kita sa boses mo. Pero yung ating mga listeners, hey, ay hindi ka pa kilala, kaya naman, ipakilala mo ang sarili mo.
5: Ang the one and only Bibo Caller ng FMA, walang iba kundi si Joff from Painta Rizal.
4: Ayan, hello Joff. Maraming salamat sa pagtawag at good evening sa'yo. Kamusta naman dyan sa Rizal? Nandiyan ka ba sa Rizal ngayon?
5: Okay, masaya ako kasi nakatawag ulit ako. But I'm currently, I'm here in dito naman ako sa may around 20 sa may Makati na kasalukuyan eh napaka-traffic ng southbound na papuntang Ayala hanggang Magallanes habang ang northbound ay medyo maluwag sa mga oras na ito. So,
4: maraming salamat sa iyong report, Joff. Back to you, charot.
5: Yan. Para sa PRTV News.
4: Ang lupit mo.
5: Nagsiservisyo para sa bayan.
4: Mali, FMR na, no? News. Dito tayo sa FMR News.
5: Ay, FMR News ako eh.
4: Ayan. Joff, ready ka na ba kumanta ng ating second feature?
5: Uy, ready na siyempre.
4: Ayan, gusto ko yung energy, gusto ko yung game na game siya, kaya naman huwag na nating patagalin pa. Ayan, kung naka-alam nyo mga ka-vibes, ang kantang Closer You and I ni Gino Padilla, feel free to sing along. Kaya naman, eto na nga mga ka-vibes, ang ating pangalawang featured song. Palakpakan natin si ating ka-vibes na si Ja.
5: Thank you, thank you.
2: Zero. Zero. Six. One.
4: Para sa mga ka-vibes natin, nabaguhan pa lang ang relationship. Hey, there's a look in your eyes. Must be love at first sight. Take it away, Joff!
5: Who put the part of the tree?

0: just a little more time so we can get closer.
1: You and I.
0: Ay, ang pwede na ba yan?
1: Ang galing! Oo naman! Pwede palakpakan natin si Joff, mga ka-vibes ng ating FMR squad.
0: Uy, thank you.
1: Napakalupit mo, Joff, at maraming salamat sa pagtawag at sa pag-share ng boses mo sa amin ngayong gabi. Gusto ko yung feel na feel mo talaga yung kantang yun eh. Meron ka bang naiisip habang kinakanta mo yun? Tao na napupasok sa isip mo?
0: Ah, naisip ko actually si Crush. Kaso lang may jowa niya.
1: Sino? Sino si Crush?
0: Basta around dyan lang rin sa studio.
1: ako ba yun? Charot! Ako lang mag-isa dito. Oo.
0: Ay, ikaw lang pa. Oh, ikaw lang mag-isip niya.
1: Pero man, si Josh, nahiya ka pa sa akin. Alam mo naman. Ayan, sige. Your secret is safe with me, pero siguro kasi secret is safe kasi di ko rin alam talaga kung sino yung tinutukoy mo. I-PM mo na nga lang sa akin, Joff.
0: Basta marami na nakakaalam ng iba dyan sa FMR squad at ilang nga certain DJ.
1: Hindi pa marami kasi ako hindi ko alam. So hanggat hindi ko nalalaman yan, konti pa lang ang nakakaalam.
0: Uy, malalaman mo yan. Taktang panahon?
1: May pa ganun? Ano pa? Teleserye, ang nakaraan, ang susunod na kabanata. Ganun ba yun?
0: Para ganun na nga. So,
1: ay, nako. Sige na nga. Babay na. Nagtatampo ako sa'yo. Nagtatago ka pa ng secret sa'kin eh.
0: Ay, basta malalaman mo na rin yan.
1: Ano ako, Madam Auri?
0: Mamaya malaman mo.
1: Oo. Mamaya. Sige, may mag-PPM ba sa'kin? Sige, balitaan ko na
0: mamaya,
1: lang.
0: Babalitaan ko na lang din
1: ang ating mga listeners maya-maya. Kaya naman, pagkaabangan nyo yan, mga ka-vibes, ha? Abangan nyo. And syempre, sa oras na ito, binabati ko rin ang ating mga ka-vibes na nanonood sa ating live stream ngayon. Sa mga bagong pangalan na nakikita ko, shout out kay Star Racer. Hello, ka-vibes, at welcome sa programang iDiva Nights. And sana mag-enjoy kayo ng mga ka-vibes sa malulupit na tugtugan natin dito sa ating programa and sa ating himpilan. Kaya naman, maraming salamat kay Joff and sa ating mga ka-vibes na gusto pang makisang along live on air. Don't you worry, dahil kahit tapos na or ubus na ang ating mga featured songs, meron pa rin tayong segment na tinatawag na I Dedicate For You. Kung saan, pwede kayong tumawag dito sa ating himpilan at kumanta ng any song of your choice na gusto mong i-dedicate sa taong mahal mo, sa best friend mo, sa pamilya mo, sa sarili mo, kahit kanino. Ayan. At kung gusto mo lang, baka lang gusto mo lang talagang tumawag para i-share ang iyong boses sa mundo, open na open po yan dito sa ating programa. Ang numero natin, 0954-406-1967. At sa oras na ito, magbabalik tugtugan na tayo. Kaya naman, maraming salamat sa ating mga ka-vibes na nakikinig at naka-tune in sa atin ngayon. Sa mga nasa biyahe, ingat po tayo, at sa mga ka-vibes natin na nakikinig mula sa kanilang mga tahanan, sana all! Ako po ang inyong bestie na Gisa Fun at Kwentuhan, the one and only DJ ID, para sa programang iDiva Nights. Kaya naman, samahan niyo ako up until 9 PM sa 92.3 FMR, ka-vibes sa soundtrip.
2: Ang lupet! 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes!
3: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet!

0: namu ng matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
1: You are a great singer.
0: iDiva Nights. iDiva Nights with DJ ID.

0: physical and see if you would touch me.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. Good vibes.
2: Ang lupet.
1: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Good vibes. Sa sound trip.
2: Ang lupet.

0: 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip. Napakalupet ng ating mga ka-vibes. And that was Chanel by Tyla sa oras na 8:17. O diba narinig mo na si Tyla, ka-vibes ha? Pag mahal mo, bigyan mo ng Chanel. Chanelas! Ganon! Kaya naman sa mga ka-vibes natin, welcome sa programang iDiva Nights. Ito na po ang ating third and last hour at kasama niyo pa rin ako ang inyong bestie na G sa Fun at Kwentuhan, the one and only DJ ID. And sa mga ka-vibes natin, actually yung kantang Chanel na yan, naalala ko talaga, no? Nung kinakanta ko siya, tapos naalala ko may nagsabi sa akin, ganun ba talaga? Kailangan ba talaga mamahaling bagay yung binibigay sa jowa? Ganon? Kailangan ba ini-spoil? And ang sagot ko dyan, of course! Pero, ka-vibes, alam mo, huwag kang mag-alala kung hindi mo pa-afford ang Chanel. Ang mahalaga dyan is yung binibigay mo sa kanyang bagay is yung intention behind it. Alam mo, kahit ikaw pa ay napakadami mong pera at magbibigay ka ng mamahaling bagay, pero wala naman sa puso mo or wala naman sa intention mo ang maparamdam sa kanya na siya ang prinsesa ng buhay mo, aba wala pa rin yan, di ba? Ang importante kasi ay pag nagbibigay ka ng isang bagay ay galing sa puso dahil nandyan yung intention. Again, what matters is yung intention behind the action and not yung mismong gamit. Siyempre, oo, masaya makatanggap ng mamahaling bagay. Sino ba namang ayaw nun, di ba? Pero mas importante pa rin para sa mas nakakarami ang yung reason behind it. Bakit mo ginawa yun, di ba? Naibak, because ba gusto mo siyang mapasaya? Dahil nung nakita mo yun, naalala mo yun yung favorite color niya? Or naalala mo kunento niya nung mga 2 months ago, no, na gustong-gusto niya yung bagay na yan? Kaya mental note mo na siya. And naisip mo na, gusto ko siyang pasayahin, kaya susupresahin ko siya neto. Diba? So, nandun talaga yun mga ka-vibes and sa mga boys na nakikinig ha. It's the intent behind the action. And sa mga ka-vibes natin ha, na nakikinig, na sana nag-enjoy kayo makisang along dito sa ating programa. Nandito po ako up until 9 p.m. maghahatid ng good vibes and good music sa inyong lahat. Kaya naman, kung meron kayong gustong ipabati dyan, ka-vibes, pwede nyo pang i-message yan sa ating numero 0954-406-1967. And make sure na i-follow nyo kami sa ating mga social media accounts, 923FMR Manila. And ikaw, sa listener natin right now, para sa'yo ba, ano ba mas importante? Diba, yung value or yung reason or yung intent behind the action? Comment mo yan mga ka-vibes, gusto ko malaman. I-share mo yan sa akin, i-PM mo yan sa 923FMR Manila o kaya naman sa aking fanpage, sa aking Facebook page. Ayan, tuloy, fanpage tuloy. Sa ating Facebook page mga ka-vibes, search nyo lamang DJ ID, ang spelling DJ AIDEE. Tama! And samahan nyo ako up until 9 p.m. maghahatid ng good vibes and good music sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip. At ang oras natin, 8:20 ng gabi.
1: Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR,
4: favorite music radio.
3: Ka-vibes!
1: Ang lupet!

with DJ Cathy G sa OPM Vibe. Makaulayan 12 noon, best of folk, rock and country music naman ang pananghaliang hatid ni DJ Sigel. 3 p.m. Maki Throwback Pamor with DJ Pogi. DJ Pogi sa Throwback Hits. 6 p.m. Makijam muna with DJ Kim Churva. Kasama ang mga local up-and-coming acts sa Sessionistas. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-weekend chillax naman with 80s and 90s favorites.

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR Ang iyong ka Vibes sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: Pinaduman o Biritera. Lahat panalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kanta na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
1: You are a great singer.
0: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.
2: Ang lupet.
3: FMR, Kavibes sa Soundtrip!
2: Ang lupet!
3: 8:43 ang oras natin at kayo pa rin ay nakatutok sa programang I Diva Nights with me, DJ Idy. Wow! Oh, bigla naging British siya. What's up mga Kavibes? Yan na yung last two brain cells ko mga Kavibes bago matapos ang ating programa. Una sa lahat, kamusta naman ang ating mga Kavibes dyan sa taas sa 102.3 Baguio? So 97.5 Jensan, pati na rin sa 102.3 Bacolod. Maayong gabi sa inyong tanan. Oo, at maraming maraming salamat sa mga tumutok sa ating programa, pati na rin sa mga ka-vibes natin all over Metro and Mega Manila. And sa mga ka-vibes natin na tumawag at nakikanta sa atin ngayong gabi, syempre no, maraming salamat kila DJ Kiko Kalikot at sa ating ka-vibes na si Joff. Thank you so much sa love and support and maraming salamat sa pag-share ng inyong boses sa ating mga listeners tonight. Kaya sa mga ka-vibes natin dyan na na-inspire at nagustuhan din kumanta live on air. Ka-vibes! Talagang sinigawan eh, no? Oo, sorry na. Ka-vibes, tumawag na kayo sa numerong 0954-406-1967. Libreng-libre lang yan at welcome kayong lahat. Yes, everybody mga ka-vibes, welcome na welcome dito sa ating programa, Sintonado Man o Biritera. Kaya naman, magbabalik ang ating programa sa Monday, magpapahinga muna tayo over the weekend. But don't you worry dahil magbabalik tayo 6pm sa Monday mga ka-vibes. And samahan niyo ako 6pm to 9pm, Mondays till Fridays. Kaya naman, ikaw kung meron kang mga kanta na gustong kantahin on air, baka naman may mga recos ka dyan, i-PM nyo na yan sa amin, 923FMR Manila, i-search nyo yan sa ating Facebook fanpage or pwede rin kayo mag-message sa ating Viber number na 0954-406-1967. And that's a wrap for this week, mga ka-vibes, sa ating programang I Diva Nights. But don't you worry, dahil sunod pa rin naman ang ating next program with your pretty girl Alex Baltazar para sa programang Heart Speaks. Makakasama niyo siya up until 12 midnight ngayong gabi. Kaya naman, ka-vibes, huwag ka na maglipat. Tumuto ka lang sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip. And sa oras na 8:46, back to tugtugan na tayo. Maraming maraming salamat muli. Ako pong inyong bestie na G sa fun at kwentuhan. The one and only DJ ID. Magkarinigan ulit tayo mga ka-vibes sa susunod na linggo and have a great weekend sa inyong lahat. Happy Friday night! Bye! Ang oras natin, 8:46.
2: Ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
5: ACS! Ready na ba kayo runners? The Rexona 10-miler is finally here. Isang epic running series to. Multiple cities, multiple races, isang solid challenge para sa lahat. Sunday, September 13, 2026 sa Makati City. Kaya lace up and get moving.
6: Ooh, yeah.
5: Kahit first time mo tumakbo or sanay ka na sa long runs, you can go all out with Rexona's up to 72-hour protection laban sa sweat at odor. Walang atrasan from the start line hanggang finish line. Register na and be part of the Rexona 10-miler. Follow the official social media pages for more updates. Stay fresh, stay confident, stay unstoppable.
0: 92.3 FMR.
7: Favorite music radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupa.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ka-vibes! Trivia muna!
2: Alam nyo ba na ang Apo Hiking Society ay nagsimula sa isang club sa Ateneo de Manila High School, ang Apolinario Mabini Society, na nagkaroon ng 13 miyembro. Pero ang mismong iconic musical trio ay sina Jim Paredes, Boboy Garuvillo at Danny Javier, na siyang nakaisip sa term na Original Filipino Music o OPM. Naging mahalaga ang Apo Hiking Society sa OPM dahil isa sila sa mga grupong humubog at nagpasikat sa musikang Pilipino. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Soundtrip!
1: Ang lupet!

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: Single o taken? May ka-talking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
1: Sorry.
0: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang Pupusuan kasama si DJ Alex.
2: Sa isip ko yakap ka pa.
0: Dito sa Heart Speaks.

0: 92.3 FMR Manila, your favorite music radio ka-vibes sa Sound Trip from 98 Degrees sa kanilang hit song na Still. Sana hanggang ngayon, mahal mo pa rin ako. Kasi diba parang ang unfair naman kung naka-move on na. Tapos ikaw, haling na haling pa rin hanggang ngayon, ikaw, isa pa rin ang laman ng iyong isipan. Pero pag nga ba ang dalawang tao, nagtapos ang relasyon, ano ba dapat yung maging pamantayan para masabi mong parehas ay okay na? Minsan kasi, no, it's not about the love, the relationship that was left behind anymore. But it becomes, di ba, about the entire relationship kung sino yung mas unang naka-move on para itong nagiging race, di ba, on who will be the first to move on between the two of you. Ayun lang, eh sino nga ba? Sabi nila ang mga lalaki daw, sila yung mas huli na nakaka-move on. At first, mukhang sila yung parang masaya, sila yung mukhang nakalaya, sila yung mukhang nakamtan kung ano yung matagal na nilang minimithi at hinihiling, which is yung pagtatapos ng relasyon. Pero di kalaunan daw, di ba? Diyan nila marirealize, biglang papasok sa kanila na wala ka na sa sistema nila and they will eventually get sad. Habang ikaw naman, sa unang linggo, unang mga araw ng pagtatapos ng inyong relasyon, iiyak-iyak ka dyan. Pero ang ending, di ba? Ang ending, ikaw ang unang mas makaka-move on. Kasi, mas una mo nang iniyak. Kaya nako ka-vibes, kung ikaw man ay umiiyak ngayon kasabay ng langit, eh isipin mo na lang masakit man tong nararanasan mo. At least, ako mauuna. Ako mauuna sa finish line ng makaka-move on at mauunahan kita. Yun na lang siguro yung ating ipagpalagay, no? Ka-vibes, welcome sa ating programang Heart Speaks. Of course, we're very glad na ito na nga ang pang-Friday natin na episode. Ang bilis ng panahon. Ako pa rin ang iyong mga kasama. I'm Alex Baltazar and we have 3 solid hours kaya samahan mo ako ngayong gabi. Pero bago yan ka-vibes, kung nagtataka ka anong oras na, it's 9:14.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
0: ACS! At ka-vibes, ikaw nga ay nakatutok pa rin dito sa 92.3. Kung hindi mo pa na-like yung ating socials, ha? I-like mo lang at i-follow kami para palagi kang updated. TGIF, thank God it's Friday! Kaya naman, sulitin na natin ang panahon at oras natin ngayon. Gusto ko lang batiin, ha, ang FMR squad na kasama natin ngayon. Siyempre, yung mga miyembro natin. Hindi nga tayo naka-live off-air pa lang, pero itong si Sari Lerma, umiiyak na dito. Sa tingin nyo, oo, gawin ba natin siyang guest ngayon? Pero hindi guest caller, as in live guest. Kasi nandito siya sa studio ngayon. At grabe yung mga kwento, no, ng ating mga ka-vibes. Hindi lamang si Sari, but I know each one of you, bawat isa sa atin, meron talaga tayong kwentong makabagbag damdamin. At dyan, no, maski masakit, naniniwala ako na yung mga experience na yan ang nagpapatibay sa atin para muling tayo ay mabuo. At hindi lamang basta mabuo at mabalik doon sa dati nating state. Diba? Pero yung tayo ay maging mas malakas, mas malaki sa ating nakaraan. Kaya naman yung mga luha mo na yan, ikanta mo na lang ng Teardrops on My Guitar by Taylor Swift dito sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa Sound Trip.

0: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid ka bond!

seat. At ka-vibes, ikaw ngayon nakatutok pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes, kaway-kaway sa mga mahilig dyan, maupo sa harap ng UV Express, di ba, ng jeep. Sa mga pagkakataong yan kasi nararanasan natin maging isang passenger princess, maging passenger prince. Di ba, yung nasa harapan ka, pakiramdam mo, kita mo lahat, you have control over everything. Ganun kasi yung feeling na naibibigay ng panoramic view, di ba, kapag mahaba. Uy, mahaba? Narinig mo na yung mahaba. Pag mahaba yung view, ibig sabihin, di ba yung magkabilang dulo, kita mo lahat. Kita mo yung mga kamote, kita mo yung mga nagsisisingit dyan, kita mo yung mga pasaway at mga makukulit. At nang saya din kasi may extra pang minsan kwento galing kay Kuya Driver. Alam mo dyan na, sa pagsakay ko sa jeep, sa UV Express, dyan ako parang nagre-radio DJ sa totoo lang. Bakit? Oo, bawat isa tayo for sure naranasan na natin yan eh. Yung parang DJ ka, bigla na lang magkakwento sa'yo si Kuya. Alam mo ate, may pinagtatapos nga akong panganay na pag-aaral eh. Tapos ganito na siya, dentist na siya ngayon. Ito na yung trabaho niya. Tapos ikaw halos maiyak-iyak ka, diba? Naging pasahero ka lang, umiyak ka pa. Pero yung mga ganyang kwento po, naku, huwag kayo mag-aatubili, no? Na i-share yung stories about positivity sa ibang tao. Kasi yung mga yan yung nagiging subtle reminder or paalala sa atin na sa buhay, basta hindi ka susuko, basta lalaban ka ng patas at maayos, may reward yan. Sa buhay kasi na ito kung saan parang mas okay yung mas instant kahit na sa paraang mali, sa paraang immoral, parang ang dami sa atin yung natitemp na, na sumakay na, makisaguan na. Kasi nga, di ba, bakit ka magpapakatuwid? Eh sila tong mga nandaraya, sila tong mga hindi mabubuti, sila ang parang mas umaasenso at yumayaman. Oo, totoo yan. Sa umpisa. Pero in the long run, it is not sustainable. Kaya mag-stick ka pa rin doon sa values mo, sa integridad na nakabaon dyan sa puso't isipan mo. Dahil yan ang magdadala sa'yo sa long-lasting na tagumpay. Dahil managumpay ka man ngayon, pero kung dahil naman yan sa daya, pagnanakaw, kasinungalingan, hindi magtatagal yan. Dahil lahat naman ng kasinungalingan, nabubunyag din, di kalaunan. Kaya pag meron kang masamang ginagawa, sa totoo, sundan ka ng malas. Pansin mo yung mga nagiging lalakera, mga nagiging babaero, hindi pinapalad sa negosyo. Totoo to ha. Nakikita mo sa kwento ng ibang tao na okay naman sila, wala namang mali ah. Parang ang ganda naman nung sinimula nilang business, wala namang mali, ang tatalinong tao. Pero bakit parang hindi sila sundan ng swerte? Tapos malalaman mo na lang. Yung pala kasi may iba nang kinakasama, yung pala kasi niloloko yung asawa. Eh paano nga ba tayo susundan yan ng mga blessings? Diba? Kung alam ng nasa itaas or alam ng tadhana na kung kikita ka ng pera, lulustayin mo lang sa mali. Wag na lang, diba? Hanggang sa ituwid mo muna yan. Kaya ito, eh paalala lang naman na gumawa ka pa rin ng mabuti. O siya, sige, baka natutorete ka na sa aking mga advice. Kaya balik muna tayo to more of the songs, the version of Moira de la Torre ng Torete. Dito pa rin sa Heart Speaks, I'm Alex Baltazar. Manatili ka nakatutok dito pa rin sa ating istasyon. This is 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes, sa Soundtrip. Ang lupet, at oras natin, 9:30.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito

0: 102.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa soundtrip. Ang lupet ni Ed Sheeran with the song titled Perfect. Perfect ka, te. Oo naman, bakit naman hindi? Alam mo, ang mahalin ng sarili, ang ikaw ay mag-makeup, mag-ayos, magpabango, hindi naman ito kaartehan lamang eh, diba? Hindi ito dahil masyado kang perfectionist o gusto mo walang makitang kapintasan ng mga tao sa'yo. But let's face it, sa mundo talagang minsan, mauuna na husgahan ka ng tao because of your physical appearance. So kung ano yung magiging interpretasyon nila, yung impact mo sa kanila, that will make a lasting impression kung ano ang magiging pagtingin nila sa'yo. Kaya napakahalaga that you present yourself well, diba? At pag nabigyan ka ng pagkakataon na maipakilala o ma-introduce ang sarili mo sa mga tao, may pressure talaga eh, no? Pero sa akin, be yourself. Diba? Ayusin mo, mag-effort ka. Pero sa huli, alam mo, hindi naman natin mapiplease lahat ng tao sa paligid natin. So even if you do so much effort for yourself, pagandahin ang itsura mo, diba? Bumili ka ng mamahaling damit o ng bagong damit. Sa huli, be yourself dahil hindi mo rin naman talaga mapiplease lahat ng tao. Iba-iba tayo ng criteria pagdating sa panghuhusga. Bakit ba kasi lahat tayo nagiging judger, no? Pagdating sa ganyan, alam mo, normal na behavior ng tao yan. Kasi, syempre, diba, kapag may bagong tao, medyo skeptical ka muna eh. Teka, aaralin mo eh. Automatic yan. Sino ba itong taong to? Anong klase siyang tao? Paano ko siya i-approach at pakikisamahan? Kaya pansin nyo, yung mga taong talagang mga matatagumpay na sa buhay, parang yung skill na meron sila, they know how to read the room. They know how to read people. Alam na nila agad ang approach ay eto, ganito yan. Hindi ko to kakampihan, hindi ko to pakikisamahan kasi iba ang nakikita ko sa taong to. Alam ko na, nababasa ko na. Hindi siya because hula-hula or merong mga dasal o rasyon na ginagawa, but you just know it kasi malakas na yung pakiramdam mo, nababasa mo na yung kanilang body language. Kaya nako, ikaw, yung mga tinatago mo na yun, basang-basa ka na. Basang-basa ka na kasi hindi na bago yan. Kaya yung mga dahilan mo, bagu-baguhin mo na, no? Kasi luma na eh, no? Luma na yung, ay, may biglaan lang kasing pinagawa si sir. Talaga ba? Ay, kasi sorry na, marami naman kami eh. Konti lang na may nainom. O di kaya, huwag ka mag-alala. Trabaho lang to. Walang ano-ano, professional lang. We, talaga ba? Nako ha, tandaan, walang sikretong hindi nabubunyag. Pero ngayon, ibubunyag na natin yung ating comment section. Dahil may mga anonymous tayong ka-vibes na hindi sila ganun ka-comfortable, no? Na i-share through a letter yung kanilang naging buhay o yung kanilang pinagdadaanan. So they opted to just share with us their story anonymously. Hindi natin papangalanan. Kumbaga, sabi niya dito, hello DJ Alex, I've been through a painful breakup. I would say it was the biggest mistake na nagawa ko sa aking relasyon. Okay? Share ko lang na naging emotionally abusive kasi sa akin yung ex-boyfriend ko sa loob ng 8 buwan na magkasama kami. Hindi ko na idedetalye pa, but one thing I can share, the more pala na itolerate mo ang bad behavior ng isang tao, the more na hindi ka nila rerespetuhin. They will eventually realize na hindi nila kailangang magbago because they think hindi mo naman sila iiwan. Alam mo dun sa sinabi mo na yan na panghuli, I do agree, 'di ba? Kasi kapag ikaw ay nagawan ng isang bagay that you think offends you, na you think is medyo below the belt, anong ginagawa mo? Di ba sinasabi mo, nire-raise mo yung concerns mo because deep inside, you want to let the person know that something has to change. If you want this relationship to continue, baguhin mo yung ugali mo. And what do you expect from the other person after mong i-bring up yun? Syempre yung change, yung makita mo yung nag-e-effort sila na nagbabago sila. Diba? Pero if you're not the type na i-verbalize mo kung ano yung nakikita mong problema in the relationship, how will the other person know? Diba? Minsan kasi ay hindi naman nagre-reklamo, wala namang nasasabi. Okay na yan, patatawarin din ako niyan, mabait naman. Kumbaga sa aso, natitrain mo sila. natitrain mo sila na okay lang na habang kumakain kayo, nakikisaw-saw siya doon. Napansin nyo, may ibang mga aso na very behaved lang sila sa ganyan. Na yung kahit na kumakain na yung amo sa harapan nila, talagang hindi sila nagkakasaw, hindi sila nagmamaktol, hindi sila nangungulit, kumbaga, kasi natrain sila. Parang ganun lamang din sa relationship, no? Kapag hindi mo or kapag tinolerate mo ang masamang gawain ng isang tao, ang nangyayari dyan, subconsciously, parang natitrain mo siya na okay lang ito, okay lang yan, kulitin mo, okay lang yan, kasi patatawarin mo naman eventually eh. Diba? Kilala ka na niya eh. Alam niya na yung tipo mo. Yung tipo mo na mapagpatawad, yung tipo mo na sa isang yakap lang, okay na. Yung tipo mo na sa isang pasweet lang, bibigay na ulit. Oo, hindi kita sinisisi. Hindi kita ginagaslight na masama na ikaw pa ngayon yung bigay na bigay, na ikaw ngayon yung dinidisrespect, ikaw na nga ang binabastos, ikaw pang sisisihin ko. Hindi naman. Siyempre no, ang may mali pa rin dito ay yung tao na nagdi-disrespect sa'yo. At siyempre yung tao na inaabuso yung kabaitan mo. Ngayon na narealize mo yan, na parang binabastos ka na, disrespect na yung nafe-feel mo, nasa sa'yo na yan eh. Kasi wala na tayo dun sa punto ng relasyon nyo na pwede mo pang itrain, pwede mo pang turuan. Mahirap ng baluktutin yan kung nakasanayan niya na yan. So wala na kayo dun sa punto na, ay baka magbago pa, baka pwede pa. Pwede, pero baka mahirapan ka eh. At baka eventually ikaw lang din ang maubos at mapagod. So ikaw na ngayon at nasa sa'yo na yan, how you will respond to this situation. Whether or not, you're gonna walk away. Kasi ito eh, malinaw na malinaw. Diba, tinype mo dito sa comment mo. Ang sabi mo, you feel disrespected. So, ibig sabihin, na-acknowledge mo na yung problem. You already know what the problem is. The elephant in the room is binabastos ka niya. So, anong gagawin mo? And how are you gonna respond to that? Yung ibang tao, when they're courageous enough, kahit na gaano kahirap, they walk away. They walk out of the situation. Kasi tatanungin nga kita, is this the kind of relationship that you want for yourself? Sa tingin mo ba, deserve mo yan? Hindi. Diba? Pero ba't ang hirap-hirap umalis? Hindi rin kita sinisisi. Diba? Ang hirap maipagtanto, ang hirap makonvince ng sarili mo na it's time to go. Dahil mahal na mahal mo yung tao. Lunod na lunod ka sa pag-ibig niya. At pakiramdam mo pag nawala siya, you lose a part of yourself. But hey honey, the more that you tolerate the situation, the more that you actually lose a part of yourself, a huge chunk of yourself. So kung kinakatakot mo na pag nawala siya, mawawala ka rin, ang mas ikatakot mo yung mawala yung buong ikaw. Dahil nagstay ka at tinolerate mo yan. Try mo, baka makuha sa magandang usapan, pero kung hindi, huwag na. May iba kasing mga tao na okay na yun, DJ Alex. Abusuhin niya na ako, di ba? Emotionally, okay, tatanggapin ko lahat ng pain. Because I'd rather have bad times with him than be with someone else na oo, masaya nga ako. Pero masaya ba ang puso ko? Kaya nako, meron akong song para sa'yo dito sa Heart Speaks. I'm Alex Baltazar. Manatiling nakadutok dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes.
1: Up

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio ka-vibes sa Sound Trip. Ang lupet, Augie Alcacid with Ikaw Na Sana. Ay nako, ikaw sana. Bakit naman ba kasi nagpatihuli ka yan tuloy, nakapagpakasal sa iba? Ay, grabe. Pero dapat pagkasal na, lubayan mo na. O di kaya kapag meron na talagang ibang nagmamay-ari ng puso niya, may papel o wala, tantanan mo na. Kasi you wouldn't want to be the reason for another person's heartbreak. Diba, yung makasakit ka ng ibang tao habang buhay mong dadalhin yung konsensya na yan. Kaya wag na lang. Ang dami namang babae, ang dami naman lalaki, ang daming tao sa mundo na pwede mong mahalin at ibigin. Hindi mo kailangan ipagsiksikan yung sarili mo sa maling tao na hindi ka pahalagahan. Ay nako, pero ikaw syempre mahalaga ang iyong presensya. Nandito pa rin tayo sa ikalawang oras ng ating programang Heart Speaks. Here on the Friday edition of the show, I'm Alex Baltazar at atin ang bubuklatin muli. Ito, di ba, ang ating comment section. Sabi dito sa Facebook natin sa 92.3 FMR Manila, "Good evening, DJ Alex. I'm a 32-year-old guy from Mandaluyong City. I'm currently dating a much younger woman in her early 20s. 24 years old siya to be exact. Kung naaalala ko, we have been exclusively dating for 3 months already. Pero through the whole course ng dating namin, I found out that she has attributes and ideas in life that aren't aligned with mine. Ang tanong ko po ay paano ba puputulin or mag-e-end ng dating stage in the best possible way if you feel na hindi talaga siya compatible sa'yo." Oy! So nagtatanong ka pala ngayon ng advice kung paano mo bababayan, kung paano mo magpapaalam dito kay ate girl na iyong kadate na, well, mas bata sa'yo. So syempre yung maturity nito, i-expect natin na less, no? Although hindi naman natin sinasabi na porke mas bata, immature yan, pero syempre ito yung person who's coming from less experience, eh, diba? Someone with less experience in life, in love life. So, baka mamaya, ang dating sa kanya nung maging mensahe mo, kapag inopen mo na, "I don't think we're compatible, I don't think we're a match, I'm sorry, but thank you, I had a great time," pero hindi talaga eh, it just doesn't work. But how do you tell that to the person? At paano ito ipo-perceive ng tao? 'Di ba? Ipagpalagay natin yung kadate mo ngayon, medyo alam mo 'yan, trentahin na rin kagaya mo. Baka mas maintindihan pa eh, kasi ang mga trentahin, ayaw na natin yung nakikipag-date tayo. Tapos inaaksaya yung oras mo. Parang sa atin mas mabuti na yung sige na, kung hindi tayo okay, i-ghost mo na lang. Okay na 'yan, kaysa masayang ang oras ko, 'di ba? Pero when a 24-year-old woman, 'di ba, receives this kind of message na ayaw mo na, nako, iba ang attachment, 'di ba? Pwedeng ganun 'yan eh. Pwede kasing baka alam mo, dahil yung ideologies kasi nila masyado pang ano eh, masyado pang fairy tale, masyado pang fantasy yung kanilang naiisip, na dahil siguro some of them first time lang nilang pumasok sa serious relationship, eh 'di ba may ganun na pag first time mo, gusto mo ito na rin yung huli. So baka mamaya may ganung expectation si 24-year-old girl na ay dapat siya na dahil siya rin yung first ko. Hindi ko alam ang background niya ha, pero siguro as to how you're gonna end it, kausapin mo talaga siya ng maayos doon sa paraan na pinaka sa tingin mo, 'di ba, maihahatid mo ng maayos nang hindi mo siya nababastos, sa paraan na open ka rin kung meron siyang mga itatanong sa'yo, sagutin mo ng maayos. Yung platform, napakahalaga niyan kung saan mo gagawin. Ako, I do suggest you talk to her in person. Hindi pwede yung via text or via call. Tatapusin mo na lang, no? Alam mo tuloy, parang may gusto kong ipatugtog na song sa'yo. All or Nothing, di ba? Is it, sabi nga, ano yung lyrics doon? Yung, ibe-break mo yung heart niya. Oo, with nothing at all, you're gonna leave me here. Ano yung lyrics doon? Nakalimutan ko. With a telephone call, you leave me here with nothing at all. Nasaan yung song? But walang all or nothing dito? All or Nothing. Oo nga, naku, hindi ko makita. Bakit hindi ma-search? Ba't ganon?
type ko ha, kasi ang ganda nun eh. Oo, para sa akin, ay wala, ba't ganun? Hindi ma-search dito. All or nothing, hanapin ko ha. Wala, oo, hindi ko makita. Bakit ganun? Para yatang nag-malfunction, no? Pero ka-vibes, kung ikaw ay meron ka ring maipapayo dito sa ating ka-vibes na anonymously nagpadala ng kanyang mensahe, nako, ibigay mo yan dito at atin niyang babasahin. Hindi ko makita ba't ganun tinatype ko pero walang lumalabas. Oo, kailangan ito ng ano. Sige, ibang kanta na lang para sa'yo ha. Siguro ito na lang. Sayang naman, I can't play it for you. Pero para sa akin, talagang kausapin mo siya and you do it in a platform that's convenient for the both of you. Somewhere na pwede kayong magkausap ng maayos. Yung hindi ka mapagkakamalian, diba? Yung hindi niya mamimisinterpret yung mga salita. Mahirap kasi minsan pag sa text lang eh, diba? Kapag text nyo lang ginawa, pwedeng iba yung kanyang maging interpretation. Iba yung kanyang maging basa. Eh, ayaw mo namang makasakit ng tao. Bakit ganun? Wala. Ala! Nagano siya, nawala. Ayan, sige, mag-adlib muna tayo kasi nawala ang ating application. Oo, sige, okay lang yan, no? Meron pa naman tayong mga pieces of advice here. Siyempre, no, being a guy, at least you know, iba kasi talaga eh, magkaiba kayo ng dynamics since ikaw trentahin ka na. And then, siya naman in her early 20s. So, magkaiba rin kayo ng tahak ng buhay nyo. Magkaiba rin kayo ng tahak ng mundo nyo. Kaya, I do understand bakit ikaw parang ayaw mo nang iwi yung time mo, no? Ako, may ganyan din ako experience before eh, na parang in his 40s, although ako 29, and then parang nag-coffee-coffee lang, ganyan. Diba? Pero wala talaga. Kumbaga parang ang sabi niya sa akin noon, if friends lang or friend lang ang tingin mo sa akin, tama na. Parang wag mo ko paasahin. O ending, talagang hindi ko nga pinaasa kasi ang akin wala naman akong hindi ko naman choice, 'di ba, na makipag-date talaga. Kumbaga sa akin friendly lang ako kaya tayo nandito. So at least 'di ba, na-appreciate ko yung mga ganong tao na parang wag mo na ako paasahin, wag mo ako ipa-fall kung sa tingin mo wala naman akong chance. So at least with you as a 32-year-old guy, alam mo na yung eksena mo na, ay sige, kapag talaga hindi, hindi talaga, it won't work for the both of us. Pero yun na nga, i-acknowledge mo pa rin syempre yung mga magagandang bagay na nagawa niya for you, yung mga kinatuwa mo, yung mga memories that you will hold on to forever, pero wag mo nang patagalin pa para sa akin. No? Kasi the more na ito ay iyong patagalin, the more na lalalim yung pagtingin niya sa'yo, the more na iisipin niya, diba? Ano kaya ang pwedeng mangyari? Ano kaya, baka sakaling magbago pa ang isip, no? E tingnan natin, baka sakaling ganyan. Sabi mo kasi dito, I found out that she has attributes and ideas na hindi aligned sa aking buhay. Alam mo, tayo naman as humans, it's inevitable na meron tayong mga pagkakaiba. 'Di ba? May mga bagay na hindi tayo mapagkakasunduan. But deal breaker ba 'yan? Kasi 'yun eh, 'yun ang magde-decide talaga if yung differences ninyong dalawa ay deal breaker. Halimbawa, ano ba yung mga deal breaker sa atin? Halimbawa, magkaiba kayo ng religion and your religion requires you to be with a person or to date a person with the same religion, 'di ba? Hindi talaga kayo pwede. Hindi talaga nag-a-align yung inyong mga pananampalataya, yung inyong mga values, 'di ba? Or sabihin natin mag-align man yung inyong values, yung inyong beliefs, di ba? Yun ang maghihinder sa inyo para talagang mapagtagumpayan yung inyong relationship. Pero sa akin, huwag mo itong gawin over the phone. Gawin mo ito ng personal para makita mo rin yung emotion. If you think kailangan mo siyang yakapin, if you think kailangan mo sa kanyang iparamdam, syempre, di ba, yung iyong huling yakap na lang, kahit huli na lang, huwag ka nang madamot. Huli na lang, iparamdam mo pa sa kanya, baka sakali, 'di ba, na matanggap niya. Kasi sa huli, wala naman siyang choice kung hindi tanggapin talaga eh. Kaya naman, sige, I'm gonna give you this song. Ayan, pakinggan natin ang Freestyle featuring Pops Fernandez with Bakit Ngayon Ka Lang. Dito pa rin sa Heart Speaks with Alex Baltazar on 92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes. Sa Sound Trip, ang lupit. Ang oras, 10:54.

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito

0: favorite music radio.
1: Ang Fest!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. It's a sound trip from Regine Velasquez with the song titled Pangako. Ayon! Pangako, ang saya naman talaga. Alam mo, yun talaga yung mga kanta na hindi natin pagsasawaan na pakinggan, awitin, yung mga classic na OPM. Kaya maraming salamat, diba? Sila yung mga haligi talaga. Yung mga bumuo, nag-inspire sa maraming mga artist, sa mga maraming singer-songwriter here in the Philippines. Tayo mga Pilipino, talentado eh. Ano daw? Parang mure, no? Hindi, pero talentado talaga tayo. That's why, even on the global stage, eh, recognized yung ating mga talents. Kaya sana hindi tayo yung maging dahilan para mahila natin yung kapwa Pinoy natin. Kasi nung nakaraan may napanood akong video sa threads, no? Nag-viral siya. Parang sa Amsterdam ba, Switzerland, basta somewhere in Europe, kung hindi ako nagkakamali, no? Merong mga group of OFWs, yung medyo nagkasalpukan. Hindi naman sila talaga nag-away, nagbubugan, walang ganun. Parang nagbuyuan lang. So sabi nila, pinost nung isang kampo na nagpapalitrato daw sila sa lake. Tapos ang nangyari dun sa lake, habang sila ay nagpapapicture, parang binubuyo ba sila na, oh, tama na yan, tama na yan. At ang masaklap daw dun, mga kapwa Pilipino din yung nang mock sa kanila. Mga kapwa Pilipino rin yung sinisigawan sila, pinagtatawanan sila. Siyempre, no, mahalaga rin na ma-verify natin yung kabilang side of the story because lagi namang may ibang angulo yan. Pero still, yung ganitong kwento hindi na bago eh. Na parang mga kapwa Pinoy mo pa ang magsusumbong sa'yo. Diba, may napanood din akong ganyan na vlog. Parang, if I'm not mistaken, I think it's in Taiwan. At sa Taiwan or sa Korea yata, hindi ka pwedeng magtinda basta-basta. Diba? Hindi ka pwedeng dumiskarte basta-basta. Kailangan ng mga permit, kailangan ipagpaalam, may mga babayaran. So, hindi siya kagaya sa Pilipinas na, ay, magtinda nga ako ng Dubai Chewy Choco, Dubai Chewy Cookie. Diba? Okay na yan. Basta meron akong mixing bowl, okay na yan. Sa Taiwan, hindi pwede. So, anong nangyari? Nung mabenta na yung negosyo ni ate, ay, aba, ayun, may nagsumbong sa kanya. O de syempre, kinausap siya dahil napatunayan na nagbebenta siya ng walang paalam, napauwi siya ngayon ng Pilipinas. Sino nagsumbong? Ay, aba kapwa, Pilipino rin! Magkaibang bagay kasi yung hindi ka talaga sumusunod. Kung meron pong batas, ba diba, sa ibang bansa, eh ba kailangan respetuhin din naman natin yon. So, diba, kung isusumbong ka, hindi yung parang ikaw pa yung masamaan loob. Kaya tinanggap naman niya actually. Pero kung sa kabilang banda, iisipin mo, ang sakit naman na kapwa Pilipino ko pa yung nanlaglag sa akin at nagkuwento sa akin para ako ay mapauwi na ng Pilipinas. Kasi, diba, parang dapat tayo yung mas unang nagtutulungan. Kung meron ditong dapat nag-aakayan, nag-aalalayan, tayo-tayo po yun. Kaya sana ka vibes, kung meron ka mang makitang Pinoy sa ibang bansa, meron ka mang makasama na kababayan mo, sana bigyan mo rin sila ng pagpapahalaga. Diba, i-treasure mo yung dugong nananalaytay sa inyo at ipakita natin sa buong mundo na ito tayong mga Pilipino. We are very supportive, diba, of our own culture, of our own tradition, and of our own people. Dapat hindi pwedeng sa iba, 'di ba? Kapag si Manny Pacquiao, pag si sino ba? Kapag sila Alex Ayala ang sumampa sa international, proud na proud tayo. Pero pag kapitbahay mo, hindi ka masaya, 'di ba? Pag kapitbahay mo na o kaklase mo, kabatch mo yung nag-successful, nagagalit ka, 'di ba? Gusto mong hilahin pababa. Hindi pwedeng ganoon. Bakit nga kaya ganun, no? Tayo eh supportive naman tayo pagdating sa mga sikat. Diba? Supportive tayo sa mga iniidolo natin. Pero pag yung normal na tao lang, kagaya mo lang, kapitbahay mo lang, malapit lang sa'yo, tapos umasenso, hindi pwede eh, no? Parang iba ang pakiramdam mo. Sana wag ganun. Isipin mo na lang na oo, bagamat ngayon talagang nauuna sila sa'yo, although hindi karera ang buhay, pero isipin mo na lang ka-vibes na meron tayong kanya-kanyang oras. At yung success nila, hindi mo yon tagumpay. Iba ang naghihintay na tagumpay sa'yo. May sarili ka mga pangarap. Yung pangarap nila, hindi mo naman pangarap eh.
So kung matupad man yung pangarap nila, okay lang yun. Hindi kayo magkakompetensya, hindi mababawasan yung kapasidad mo na matupad yung mga pangarap mo just because una nilang naabot yung kanila. Ikaw, meron kang panahon. Hintayin mo lang ang iyong tagumpay. Maniwala ka lang. Darating yan sa'yo. Ka-vibes ngayon nga, dating muna tayo, syempre, sa time para tayo bumalik to more of the songs. Dito pa rin on the Friday edition of Heart Speaks. Ako pa rin ang iyong mga kasama. I'm Alex Baltazar and I give you Bugoy Drilon with Paano na Kaya. Alam mo, gusto ko yung movie nito ng Kim Herald, no? Yung kay Kim Chu Gerald, the best. Grabe talaga yon. Here on 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio ka-vibes sa Soundtrip. Kel Pangilinan sa kanyang version ng song ng Shamrock na Alipin. Uy, Shamrock, parang gusto ko tuloy ng otap. Hindi, kasi di ba yun yung sikat sa ano, sa Cebu? Oo. Pero itong Shamrock na tinutukoy ko, hindi yung otap ha. Shamrock po ito na banda. Uy, alam mo, gustong-gusto ko silang mapanood ng live. I remember dati, pumunta sila sa Malolos, tapos nag-perform sila sa isang club. Sarado na kasi yung club na yun ngayon, naging simbahan na. Oo, pero ang sarap siguro na mapakinggan mo yung original version live, diba? Yung alipin. Marami sa atin yung ganyan, yung talagang nagpapaalipin ka na sa pag-ibig. Dahil lang mahal na mahal mo ang isang tao, tinotolerate mo. Sige, okay na yan kahit nasasaktan ako. Basta mahalaga sa akin ka umuwi, diba? Pero ganun na ba talaga tayo? Ganun na ba talaga tayo ngayon, kababaw, na ia-accept mo yung pagkakamali, yung paulit-ulit na panluloko, yung paulit-ulit na pag-alipin niya sa emosyon mo para lang hindi ka niya iwan? Alam mo, kung oo ang sagot mo, hindi kita huhusgahan. Kasi tanging ikaw lang naman na makakapagsabi kung sino at ano ang pinaka magpapaligaya sa'yo. May mga tao na maski paulit-ulit silang ulitin na, or paulit-ulit silang saktan at lokohin, sasabihin na ng iba sa kanila, ano ba yan? Masyado kang malaking T. Diba, bakit hindi ka nag-iisip? Talaga bang patay na patay ka dyan sa lalaking yan, sa babaeng yan, kahit niloko ka na, pero hindi. Diba? Kahit na magkabalikan sila, okay lang. Tatanggapin pa rin. Kasi alam nung taong yun na kahit na masaktan ako nito, siya pa rin eh. Siya pa rin ang magpapasaya sa akin. So anong magagawa ko? So ako ka-vibes, I won't judge you if, alam mo yun, paulit-ulit mong pinapatawad itong taong ito kahit na siya'y nagkamali. Kasi ikaw lang mismo makakapagsabi kung gaano kanya napapaligaya kahit na toxic na. Pero syempre, ang akin lang, paalalang kaibigan, paalalang ka-vibes na huwag mo ring ubusin ang sarili mo. Mag-set ka rin ng boundaries. Mahal mo yung tao, oo. Hindi naman kita pwedeng pangaralan at sabihan ngayon na hiwalayan mo na yan eh. Dahil uubusin ka lang yan. Ikaw ang makakaramdam yan mismo sa sarili mo na nauubos ka na at hindi mo na kaya at gusto mo nang sukuan yung tao na dati gusto mong ipaglaban. Kaya, ka-vibes, huwag mong hintayin na umabot sa ganun. Kumbaga ngayon pa lang, i-regulate mo na yung emosyon, di ba? Mag-set ka na ng boundaries para hindi na sumabog. Hindi yung pag nandun na kayo sa verge na paputok na, boom! Di ba? Wag! Kasi wala naman sa atin yung gusto ng broken eh. Wala naman sa atin ang may gusto ng breakup eh. Pero if ito na talaga yun, at yung circumstances, yung situation, yung ugali, yung toxic behavior, e paulit-ulit, baka dapat pag-isipan mo na rin talaga. No? Natapusin yan. Pero again, di kita inuutusan ha, kasi ang hirap niyan. Ang hirap niyan na pag-advisean ka ng kaibigan mo na hindi, tama na yan, girl, know your worth. Ang ending, nagiging kagalit mo pa yung kaibigan mo, di ba, pag nagkabati kayo ng jowa mo. Maraming ganyan, nagpapa-advise ka sa kaibigan mo, sayangin mo yung laway. Tapos ang eksena, bukas bati na kayo, di ba? Dahil nayakap ka lang, nabigyan ka ng flowers, nahalikan ka lang, bati na kayo. Ang kaaway mo na tuloy ngayon, yung kaibigan mo. Huwag mo naman lagay sa alangan yung sitwasyon si friend. Para naman sa'yo lahat ng mga advice niyan. Okay, ka-vibes, thank you sa pagsama sa atin sa kabuuan linggo na ito. Ito nga ang Friday edition ng Heart Speaks. Kasama mo pa rin ako. This has been Alex Baltazar. Thank you all so much for keeping me company. At para sa'yo tong last song natin from Isa Siguera, the Isa Siguera na ngayon. Yan ay para sa'yo. Only for you here on 92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes sa Soundtrip. Ang lupet. Good night. Bye-bye.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang Lupet!
2: Ah!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet! Ang oras sa FM Radio. Alas 4 in punto. Ang Lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 5 in punto, ang Lupet!
2: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio. Alas 6 impunto. Ang lupet!
2: Lucky Vibes sa biggest millennium hits.
3: Ang era ng chart-topping anthems. Iconic music. At playlist ng millennial generation. With DJ Jaja. Ito ang Y2K Rewind. Y2K Rewind.
4: You know what I'm saying?

0: Ang oras sa FM Radio, alas 7 in punto, ang lupet!
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Umaga pa lang, nakatutok na sila sa palengke, abala, nagbabagsak ka na mga kabarbs sa tindahan, pati kabarbs.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: Wait.